0: Tay, naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wa pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Apple Sam, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
7: Kung sige gamit yung mga haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
9: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: Water 5.7. Enjoy some morning.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre. Rabigid ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkagaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ug mo ay mo kang mag-relax ka relax mo di ako maburag halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba? Hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas og makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung do na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha. Ang katulogon mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold. Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua. Tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
0: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong puan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
0: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan. Dali ra siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan? Joy
4: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7, enjoy some more.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito na niya, pagkita nga, ano, subong beauty soap na blah, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days, so muna na, doon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7. Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Saan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7 Enjoys.

0: Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukao na pan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaulon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa kanami marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga pangutana, kadaghan na nako ni dendungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa atoang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gyud ko mga higala, mao na akong bisyo kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder makaingon jud kag terrible. Kay ang mga ginakaon namo perting gastuha gyud dinood kay ang katong mga ginakaon special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukha og kanon. Ang kanon uhuli pa nimo kamote, gabi saging badiaron og mga nilungag nga kanang saging hilaw. Katong daghang gulay pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam na ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero sa sud sa usa ka semana, nag-self struggle ka. Kontra nimo imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo, pero kadugayan maka-adjust ra ka og ang imuhang panlasa maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pugka ganahan katong mga instant foods o mga ready to eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili nakaganahan ana tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una tanaw nato basi sayop ang diet. Ang uban bito mag-escape lang og isa ka meal. Magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon ni mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy, kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan, bawas-bawas na ta. Hinahinay dayo na nga pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pa ilang hinungdan mga higala nga nung dili imubos ang timbang? Una diha, ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nag-aidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism mao kani responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism unya kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon, bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong ato mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gyud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahini na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini mo saka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule gud 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa labian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po dadunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tebes taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naman pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've

0: Pre, tagana ra good ning pangsa maning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol pre ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
11: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J
3: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabun man abitong iyang dalungan kanang magduga manggood nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inibitong product ng Yaki Baby Soap nya. Murugi dyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gin, wala na gin ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: 105.7. Enjoy!

0: Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsip, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
4: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo musupply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Saan man ni uy?
0: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
0: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
0: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
0: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
0: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas,

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tayo nag-isa. Hindi na mag-isa.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahatlas. Akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gitatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngin ana. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na kung amo na yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
4: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Ate, ate, ano yan? Joy
7: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Udto na Joy!

0: Oahu. 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga maklinsing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang kayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukok na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Saan mo ni, uy?
0: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
0: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
0: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
0: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
0: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw sila paminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kana atong tanan ani ana usab si Mami Joy para sa atong programa nga Yaman ang Kalusugan Ingatan, sa English Health is Wealth. Ug sa Bisaya pa, bahandi nato ang ato ang panglawas busa atong ampingan. In ato. Ayaw maayong panglawas na ako'y tutor dere, Binisaya niya naglom, wa na ako gidawat. Ang Yaki Laboratory mga higala maoy tigama og mas epektibong mga produkto. Kaning Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. Nakaingunta nga mas epektibo tungod kay kita ang nagahimo niini. Kabalota kung unsa ang mga sangkap. Kung adunay 10 commandments ang ato ang Ginoo, ang ato ang Panginoong Dios alang sa tao, duna usab 10 commandments alang sa mga bata. Upat niini ang atong tagaan og panahon. Una, ang right to be strong and healthy. Karapatang maging malakas at malusog. Ang ikaduha, right to education. Karapatang makapag-aral. Ang ikatulo, right to enhance talents and interests. Karapatang malinang ang angking talino. Ang ikaupat, right to play. Karapatan nilang maglibang o maglaro, magdula. Kini ang mga rason nganong kinahanglan painumo nato o gidiyaki vitamins ang ato ang mga bata. Aron matabangan ang mga ginikanan nga mahatag kini sa mga bata sa unsang pamaagi para maging mahatag nato ang ilahang right to be strong and healthy. Ang Kidiyaki Vitamins kompleto sa vitamina og minerals nga kinahanglan sa lawas maunay ihatag sa ila aron mamahimong strong and healthy. Right to education og right to enhance talents and interests tungod ang Kidiyaki Vitamins dunay sagol nga makapabright dili maglisod ang ginikanan aron mamahimong utukan ang ilang mga anak og right to play. Paunsa man malipay ang bata makadula kung dili siya healthy, di ba? So kung maayo ang panglawas, lagsik kaayo si baby, magdula gyud na siya. Busa ihatag sa iya ang Kidiyaki Vitamins. Aron mokusog ang iyang resistensya, mamahimo siyang healthy og mag-enjoy ang bata. Di ba okay yon? Mauna nga among ginaingon permi kaninyo nga kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa inyong mga anak, aduna ba kamoy mga problema, palihog i-text lang ang 0928-6767-031 kay among tubagon ang inyong mga pangutana. O gani ano usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga gipadala sa ato mga texter nga buot mo paambit sa ilahang mga kasinatian kung unsa ang nahimo sa Yaki products ngadto kanila nga ilang gipadala sa cell number 0928-6767031. Gikan sa cell number 0929-5608-1. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Dahil malaking tulong po ito sa akin, uminom po ako ng Yaki Herbal Capsule 2 beses. Bigla pong nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din po ako ng Yaki Herbal Oil. Tapos bumili din po ako ng Kidiyaki Vitamins para po sa aking anak dahil payat po siya ngayon. Malakas na po kumain. Si Kimberly Baugbog po ito, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Atong tawagan si Kimberly Gatong Istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy sa Yaki. Si Kimberly ni?
3: Yes.
2: Ikaw ito nag-text sa Lee?
3: Ako ang nag-text sa Yaki.
2: Ang sabi mo, Lee, hello kuya, good afternoon po. Salamat talaga sa Yaki Herbal Capsule kasi malaking tulong po sa akin. Uminom ako ng Yaki Capsule 2 beses, biglang nawala ang, madaling nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din ako ng oil liniment. Tapos bumili din ako ng Kidiyaki Vitamins para sa anak ko kasi ang payat-payat niya. Kaya malakas nung kumain ko pala si Kimberly Buogbog, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Totoo ito, Lee?
3: Okay.
2: At anong meron? Bakit may bukol sa tiyan mo?
3: Kaya anong nagtaya ka na ang abin na kay Buntis, kaya ang kagirig na ko ng katulan.
2: Uy.
3: Kasi ang tayo na po, ino mo yan, sabi ako'y bibi sa ilan sa kong tiyan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi pag uwa, nag-dining na ko, sinatang ko, ino ko din, hindi ko na ako'y bata. Kasi niya, bigyan ako nila sa kanabit sa pamilikir. Wala ko nga, hindi mo nga sa buntis. Tapos, mami nag-bubuntis akong siyan, mo tayo sila na nag-resist ako nga, ultrasound daw, wala mag-ultrasound mo. So, napanayin ako sa Yaki, nag-set na lang sa infection, mga kitongeto sa buok. Ako hindi na, mag-work ng doctor sa Yaki yun. Mayroon akong Yaki sa kumpiyan, mag-inom sa infection.
2: O, sa datong inom dyan?
3: Ay, wala ko sa pag-inom nila. Kaya sa mga kanang, dati daw, rin-ride ang kanang mag-buntis nga, na ay mga kuhan, lumao.
2: Oo.
3: Oto, nag-first contraction nga Yaki at yung inom, kitongeto sa buok. Mm-hmm. So, kung ako nga hindi nag-vitamin,
2: So, bali, ang katong nagtubo sa iyong tiyan, katagipat sa karniwa siya?
3: Oo, mga nagtubo po bunti, kahit gano'n na kami lang ako grid na, sa tayo na po yung nga.
2: Oo.
3: Sa pre-assign ko, na ako daw, yung sa doktor.
2: Oo.
3: Ako, yan ako dito sa pamilister, kahit gisusig na din siya. Wala man daw, tapos BIE, gahi ko, wala man daw, wala man, di man daw sa buntis. Pero yun na, sila nga sa kanya, gahi, mo, sa saka, ama ako, palit sa kapsul nga gati, at hindi sila yan. So, baka nga, girid na nagayon ko, magkakas na sa kaya ko.
2: Lee, salamat kay Lee, ha?
3: Oh, salamat kay Sam Pugas, so, lahat,
2: eh. Thank you, Lee, okay, bye, bye. C-H-I-K-A-R-I-A-K-I,
1: Moto Mami Joy si Kimberly og nakatabang gud kaniya ang produkto sa Yaki. Malipay na siya karon uban ang iyahang pamilya. Wa na kitay igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Products. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy, daghan kaayong salamat. Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang mo talit kag kusang titi kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki ning okay na makumina. Munang karuan lang, wala kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
6: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon dito po sa Kinapawan City. Kumusta ang buong South Central Mindanao? Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Medyo nintay og daganihan, no? Pero asa ka ito nagikan, no? Kay siguro ugwa ko na sayop dari mga nasa 4-5, no? Tanawa daw ninyo sa MDRRMO. Amping kita kanunay mga ka-joiners. Og sa tanan nato mga ka-joiners sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Og ang nagasunod sa 82.3 dinhi sa North Cotabato. Kumusta po mga ka-joiners? Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Eto na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong araw po ng Miyerkules, petsa 5 na po sa buwan ng August. Agosto 5 po mga ka-joiners, happy birthday sa lahat po na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Partner po ni Mami si Pomelo Joy, nasa Davao Oriental po si Danda Landan at Louie Simon. Go na po tayo mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo. Kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe, magpagawa sa inyong gibati. O, oh, diba? Istoryahan na ito na mga ka-joiners, ha? So,

10 minuto na po mga ka-joiners, magaraan ang alas alauna ng hapon. Putla na nato, kay murag ako may gisakitan. Grabe ang birit, no? Ni, kinsa to? Moira? Ayun. So 10 minutes na po makaraan ng alauna ng hapon mga ka-joiners. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo. Kaya thank you for watching kay Kagawad Titing Balilahon diha sa Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental. And also from Rizal Rose Padaw Mamuntayaw. Good afternoon, Mami. Greet ko lang si Mama Rosaminda, Papa Carlito, Ate Chris. At maraming salamat po sa pagbasa, Mami. Pa-shout out me diri sa Magpanubay. Kuda Sel, watching from Barangay Del Pilar, Manay. Salamat, Mami, and God bless. Jeannie Liano, good afternoon, Mami. Pa-shout out po sa ako ang Papa Loloy Vistal o Mama Esme Vistal. Labi na sa ako ang mga egsoon si Ate Cheryl, Sheila, Riza, Jessica, Mark, Chan, and Lailani. Labi na po sa ako ang Bana. Nga naminaw sa inyohang programa, Mami, si Ariel James Bintayo. Mainit nga kaudtuhon diri sa Libungan, North Cotabato, Mami. Thank you sa pagbasa. Dagang salamat ug maayong hapon sa mga taga-Libungan. Nalipay ko nga kusog kaayo ang ato ang 102.3 Joy FM diha sa Libungan. Pakibalita diha Jenny Liano na maminaw sila sa ilang radio sa 102.3. Lorena Neritan, maayong hapon, Mami. Kulba ko gamay. Abi ko mukusog ang linog, pero salamat sa Ginoo kay Hinay ra. Sa kanunay in town, Ginoo panalipdi ang imong mga katauhan. Actually, magnitude 7.0 po ang linog ganiha. Nga 258 kilometers southeast of Sarangani, Davao Occidental po. Karong adlaw, August 5, ganihang alas 12:13 sa kaudtuhon. Ug sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, no tsunami threat or major damage is expected due to its deep focus. So mao to nga medyo hinay ra, no, kay murag laom-laom gyud siya. Oo, sa ilawom naka-focus ang iyahang uyog. So amping kita kanunay og naa kani sa part sa Sarangani. Kusog pod ni, no? Og di pa nga laom siya kay 7.0 po mga ka-joiners. Amping kita kanunay og sa tanang panahon mangaliya kita sa kahitasan para sa ato ang protection. From Lilia Prones, shout out ko diri sa Puro Cuatro, Poblacion, Bacolod, Lanao del Norte sa mga Prones family og Maata family. Ayun, no, sa Bacolod, Lanao del Norte. Salamat ka ayon, no, kung wa ko masayop. 87.7 Joy FM ang muabot diha, no, diha sa may Bacolod, Lanao del Norte. Pwede pod ang 82.3 mga ka-joiners. Kay kaning 82.3 perting kusuga gyud diri nga party mga ka-joiners. Salamat kaayo Lilia Prones. Sa thank you for watching, thank you for listening. Kung amoy mga radyo, pwede pod ninyo i-try. Mariel Jean Antal Logronio, maing hapon, Mami Dio, shout out me, Mamay Dolor, Kuya Wiwen, Atin Nanette, Papay Dudong, Mamay Adele, Mads Aileen, Pads Wilmar, og Uncle Nonoy Logronio, ang taong. Michael Angelo, Marianina, Davelin Logronio, ayan, og sa tanan na mga Logronio. Salamat, Mami, taga San Fermin, Manay, Davao Oriental po. Lorigen Tanding, shout out from Maglahos, Mami. Marcia Husto Mapando, Dodong Larino Obuta, adlaw-adlaw kami yan nalinga kan mo. Gusto kayo ikaw panalingahan ng mga utaw nga ni Setyo Katikugan, sakop sa Barangay San Vicente, Katiel. Kusog ang 105.7, Katiel pati karaga gani, daan makusog gihapon dati. Salamat dong, og salamat sa mga taga Setyo Katikugan nga sakop sa San Vicente, Katiel. Ayan, so thank you so much mga ka-joiners. Fire Rods Kalalagan, Ali, watching from Salama, Banisila, North Cotabato. Pa-shout out po, Mami, naka-radio and live. Ayun, thank you Fire Rods. Maayong pagpaminaw. Shukran. And also from Sheila Soliano Ganzan, watching from Banisilan din, E.R. Mutia from Uzamis. Request daw siya ng song, More Than Just Friends. Salamat po, Mami. And from Jocelyn Budadong,
Greet lang daw ang iyang bahan nga sige og ML. Greet pod ko sa budadong.

Salamat from Davao City. And Eileen Imbalsado, maing hapon mami, shout out ko diri balay nga naghigda-higda while gapaminaw og Joy FM. Ay kahayahay sa babay. Thank you for listening, Eileen. Ombon Biloy Magnaos Lynette. Mami Joy, mangumusta di ay ko ila mama og papa dira sa Iwad. Salamat sa pagbasa, Mami Joy. J.N. Ombon, good afternoon, Mami. Kumusta di ha ila mama Jerna? Nga nagduyan-duyan, og sa ako ang papa nga nagduyan po. Og sure ko, Mami, naminaw sila karon, Mami. Og sa ako ang igsoon, mga igsoon, Mami, si Jimbo og si Joey. Ayan, Angeline Yarn, watching from Batiano, San Pedro. Mami, and pa, Mami, pag-greet sa amo ang love-love bunso sa ihang ika-10th birthday, ugma. I love you, bunso, sa Davao City, amping always. Lakaw ni Jim Vlog, good afternoon, Mami. Shout out, watching from Bunawan, Davao. And Amira Atansulaw Kadete, good afternoon, Mami. Joy, shout out po, always watching live and listening sa radio. Salamat po. Melisio Servas, yan nalinga ako nga di karaga. Thank you, Melisio. Mauka na ang mga pipila sa mga nauna nga nakapagpadala og mensahe sa ato ang mga ka-joiners. Samtang 17 minutes na po makaraan ang ala una ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan. Patod pa niya, dear Mami Joy. Ayong hapon, Mami, og sa tanang nagapaminaw sa programang Dear Mami Joy, tawagan lang ko sa pangalang Amara. Sorry po, Mami, hindi po ito ang totoo kong pangalan. Nag-alias lang ko, Mami, kaya di na ako gustong mailhan ko. Ang tinuod, naanagyod ko sa hustong edad. Wala ko nakahuman sa ako ang kolehiyo tungod sa kalisod sa panahon. Pero hapit na gyud unta, gyud na ako mahuman, Mami. Kaya lang siguro, wala sa ako ang palad nga mahuman gyud na ako ang kurso. Pero ba ako nagmahay kay makasod man pod ko og trabaho. Makatrabaho man ko, Mami. Dili ko maingon nga gwapa kaayo ko nga babae, nga muutan kaayo ko, pero makaingon ko nga ako nagarespeto ko sa ako ang isig katao. Og dili man pod ikaulaw ang ako ang personalidad. Og kugihan pod ko, gauna-una pod og maayo nga kaugmaon. Sa una nako nga paghigugma sa lalaki nga abinako, maoy akong makauban sa akong kinabuhi. Wala na hitabo, Mami. Usapod na sa ako ang problema sa ako ang kaugalingon. Siguro tungod sa ako ang pagkamatinud-anon, mauna nga dali ra kayo ko patuuhon. Dili ko lisod nga istoryahon. Sa una nga lalaki nga akong gihigugma, ako gyud gisalig sa iyaha ang akong kaugalingon. Tungod kay gisaaran man ko niya nga pakaslan ko. Pag-abot sa tama nga panahon. Og tungod ni ana nga mga saad og sa mga maayong buhat, nagtuog yod ko nga tinuod ko niya nga gihigugma. Maotong nga gitugyan na ko ang ako ang pagkababae nga to kaniya. Wala ko nagduha-duha. Og ako nagatuog yod nga tinuod ang tanan. Wala madugay, Mami. Nabuntis ko. Wala akong magdahom nga sa akong pag-istorya kaniya nga buntis ko. Nga maukad to ang mamahimo niya nga reaksyon. Nakurat, daw dili makatuo. Og dayon giingnan ko niya nga nung nagtinanga daw kuno ko. Og dili pa daw siya ready para mahimong amahan. O gani man gisugyutan ko niya nga, mangita ko og paagi nga dili madayon ang akong pagbuntis. Pero tungod anang iyang gusto mahitabo, diya dayon nawadan gud ko og gana sa iyaha. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga igura di ay ko niya gipahimuslan.

kay og dili pa siya andam nganong gibuhat man niya ang tanan. Og nakabaluman nga ang babae og lalaki kung magbuhat, magbunga man nganong wala lang man siya musulti nga dili siya ready. Oto wala na kumutingog. Giingnan na ako siya, no. No way. Nganong patyon man ako ang kaugalingon akong anak. Kung nag-ingon ka nga dili ka pa ready, di unta. Napugna na to ni. Pero kay naana. Naanay kinabuhi nga nagapitik. Sulod sa akong tiyan. Pili na ko masugot nga mawala kini. Og dito dayon, mami. Kaya nanako siya nga, pwede na siya nga mupauli. Paspas kaayo siya nga nakatalikod. Kaya nagbisita man to siya sa panimalay na mo. Og sa iyang pagtalikod, nagsulod ko sa akong kwarto og dito. Akong gibuhos ang kasakit nga akong gibati, pinaagi sa akong mga luha. Dayon ako siyang gichat. Giingnan ako siya nga, wala ko magdahom nga ang lalaki nga akong gitugyan sa akong kaugalingon o gisaligan ang tanang mga istorya. Gibarugan ang tanang mga saad. Dili di ay matinud-anon. So karon pa lamang, giputol na nako ang ato ang relasyon o kalimti nga naa kay binhi nga natisok sa ako ah. Sukod ato, wala na gyud ko nagkontak niya. Duha ka gihigayon naga-text siya nang umusta. Pero wala na gyud nako siya gitubag. Kay para sa ako akong interesado siya nga mahibaw-an ko. Kabaluman siya og dalan paingon sa amo ang balay. Nganong kinahanglan man nga mo text. Bato gipasagda nako ang tod nga nahibaw-an na lang nako nga milangyaw di ay sa laing nasod. Og dito, gipanganak nako ang iyang anak na walay amahan. Og nangamuyo ko sa ako ang mama nga tabangan ko. Kay og mubalik na ang ako ang kusog, mangita akong trabaho para na ako'y igatas sa akong anak. Niadtong hikayo na murag namatayan og anak ang ako ang mama. Kay ako ang nag-inusarang babae lang anak. Tulo ang akong mga igsuon nga lalaki. Dayon, miingon ang ako ang mama. Grabe akong kapakyasan sa imuha. Bahala na lang unta ng mga igsuon ni mga lalaki ang dili makahuman. Pero ikaw gusto gyud unta nako nga makahuman ka. Nag-inusara ka nga anak nako nga babae. Pero wala gyud ka nagtuo sa ako ang mga tambag. Moto gigakos na ako ang mama. Ma, dili na nato maibalik. Kadto nga panahon, naana ko sa ingon ani nga sitwasyon. Nagpakiluoy ko nimo nga tabangi ko. Kung pwede, maatiman ang bata. Kay kinahanglan nako nga magtrabaho. Dili man pwede nga isalig na ako sa inyo ha ang among panginahanglan. Walay nahimo ang ako ang mama. May talikod in town naghilak, nagbako. Ako siyang gigakos. Dayon giingnan nga. Pasaylo ako. Kung nagtinanga ko ma. Maningkamot ko nga dili na gyud ni mausab. Mauto mami giatiman niya ang bata. Luyo sa among kapobrehon. Naningkamot sila nga mapakaon. Unya ako na narbaho, bisag unsang trabaho. Basta lang, makahatag ko og kwarta sa ako ang mama. Siguro mga 3 ng katuig ang bata. Na ay lalaki nga, nagkagusto sa ako ah. Siyempre mami, tao lang ko. Aduna pod ko'y personal nga panginahanglan. Daghan po tiyak mga saad.
buutan pud nga tao. Siguro tanan mang mga maningawa. Himuon mang yun ang tanang kabuutan aron patuohon ta, diba? Ug tungod lagi kay di naman mo bulag halos na ako. Nag-boyfriend na pod ko ug maukat to ikaduha. Siyempre, dili malikayan. Naa namang ko'y agi. May anak naman gani ko. Niabot ang panahon nga naghangyo siya. Nahataga na mo o katumanan ang among mga pagbati. Maukat to. Ako na po nga gisalig ang ako ang pagkababae nga to kaniya. Maayo man siya. Dili ko makadungog og istorya nga sakit. Dili gyud pud ko niya ginapangunahan. Pero ang akong gihimo, mami, naglikay na gyud ko nga mabuntis. Ako pud siyang gipahibalo. Dili na ko gusto nga mabuntisan ko nimo. Mag-amping ko. Pero kung maabot ang panahon nga pakaslan ko nimo, maupakad to siguro ang panahon nga pwede na magkaanak. Huwag matod ba niya sa ako, ikaw ang masunod. Sige. Dili pa mampod hinuong jud ko ready. Naa siya'y trabaho, mami, pero kada unom ka bulan, ma-lay off. Mauto nga, ingon niya, dili pa gyud sigurado. Huwag lisod magbuo og pamilya sa ingon ato nga sitwasyon. Hangtod, mami, naay nag-offer sa ako nga mag-abroad. Nananghid ko sa akong uyab. Kay sugot man po si mama nga mag-abroad ko. Kay dako naman po ang bata. Dili unta mo sugot ang akong uyab nga mulakaw ko. Pero giingnan na ako siya nga dili pwede. Pagkita man nga sa atong sitwasyon o kinahanglan yun na ako ang kwarta, kabalo ka nga na ako'y anak. Maot wala yun siya ng kabuot. Ugiing na nako siya nga call off kami. Siguro, bulag na lang siguro usa ta sa pagkakaron. Kay basin, samtang wala ko makakita kaoglain, masakitan lang unya ko. Kung maabot man ang panahon nga kita gyud, ang panahon rapod ang mangita na mamahimong kita gayod. Maoto milakaw ko, mami. O gibulagan yun ako siya. Dili na ko gusto siya itali sa ko, samtang wala ko. Kay kabalo ko na namay panginahang lang yun ang tao. O para dili ko masakitan o wala ko yun naon-naon. Mauto nakigbulag sa ko sa iya. Pero pag-abot na ko sa Manila, mami, wala gyud ko nakagawas. Minalas. Wala gyud ko nakalakaw tungod kay maulag ito. Wala ka pasaang ako ang medical. Mauto nga nangita na lang ko og trabaho sa Maynila. O wala na pod ko'y balita sa ako ang boyfriend. Wala lang man po'y naka-istorya sa ako, ah. Siguro mga halos 2 ka tuig, ako sa Maynila, may pauli ko. Pero nakabalo akong mama nga wala ko nakalakaw. May pauli ko kay nakatrabaho man tuod ko sa Manila pero halos kulang pa sa ako ang boarding house o sa ako ang kaon. Boto nakaingon ko nga, mas may pagpapauli na lang ko. Ang akong anak, mami, adto gyud siya na anad sa ako ang mama. Dito siya nasanay. Ug ako na lang po siya gapasagdan pero kabalo siya nga ako ang tinuod niyang inahan. Hangtod, mami, nakauyab na pod ko. O wala na gyud minagkita sa ako ang uyab nga akong gibiyaan kato ikaduha. Sa ikatulong nga higayon, naghigog manapod ko og lain. Ang tinuod, grabe na namong kasuod.
hangtod sa mga ginikanan. Pero niabot ang panahon, mami, nga giluiban ko. Iya kong gibiyaan. Nga dili klaro kung unsa gayod ang hinungdan. Dugay nami nga nag-live-in. O gani, nagbalak nami nga magpakasal. Wala man siya gareklamo sa ako ang batasan. Pero sa dihang nadugay na nga kami, o hapit na ang kasal. Kalit lang nga bibiya siya sa ako, ah. Wa pod imong ingon nga makigbulag. Kalit lang nga dili na mo pauli. Mauto nga grabe ang kasakit nga akong gibati. Grabe na akong gukod-gukod sa iya, ha. Pero gibali wala kit ko niya. Akong gibaba ang akong kaugalingon. Nagpakaulaw ko. Para i-save ang maong relasyon. Pero ako na'y naluoy sa akong kaugalingon kay dili namang gayod siya muhatag og pagtagad. Di ay kadto mami na asay nakitang laing babae. Pero tungod kay kadugayan, gibiyaan po siya sa maong babae. Nagpakita unta siya og pag paninguha nga mubalik ka nako. Pero tungod kay sobramang ko nga nasakitan, wala na ko makigbalik niya. Naluya ko. Murag walay kalipay akong kinabuhi. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, dili na ko gusto nga masayop pa para sa ikaupat nga higayon. Grabe na ang kasakit. Og nagkaedad na pud ko. Mauto mas gipili na ako nga mangita kong trabaho na pud. Trabaho nga pwede ko magdugay. Nga na ako'y insurance, nga og matigulang ko. Kahit papaano. Matabangan ko. Og tuod man, nakabot na ako kana, mami. Pero dili malikayan. Nga usahay maghandom ta og inspirasyon. Na ako'y nakita. Pero naanay na nag-iya. Bilib ka ay ko sa iya, ha. Ay mo na ako siyang best friend. Nakaingon ko nga na apapakay lalaki nga pareho niya. Kaya naan naman siya ay uyab. Pero bisag layo sila siyang uyab. Grabe siya ka-behave. Wala yun siya nagpakita o gusto sa ubang babae tungod kay na siya ay girlfriend. So nahimo na ko siya nga best friend. Hangtod mami, sama sa ako ang giingon. Maayong manggid tong nata inspirasyon sa kinabuhi. Og sa wala na ko damha, nga abi na ko og wala na ko'y makita. Kadtong ikaduha na ko nga uyab, nga ako ang nakigbulag kay abi na ko og makagawas ko. After 9 years, 11 years, nagkita mi. Ulit ako pagyapon siya. Pertin akong kurata. Nga wala pa siya kauban sa kinabuhi. Nag-istorya mi. Dayon kipangulitawhan ko niya og balik. Ako arapod siyang ipangutana kung wala pa ba siya ilain. Pero matod pa niya wala. Mauto ako siyang giingnan nga. So parehata karon wala. Mauto nakaingon ko nga basin og mauna niya katong giingon ako nga panahon rapod ang mangita og paagi kung kami gyud nga duha. Maabot yun ang tamang panahon para sa amua. Nalipay ko mami nga nagkabalikan kami. Nagpost-post ko sa amo ang mga photos. Nananghid ko niya kung okay lang. Misugot man siya. O dito na ako na-prove. Nga kung naa siya ilain, dili siya musugot nga mag-post ko. Pero kay okay raman sa iya nga mag-post ko nga kami nga duha.
nakatuo ko nga pareho mi single na.

Sumaon ni karon mami. Nabalik na pod namo ang amo ang intimate relationship. Inspired kaayo ko. Wala makaingon ko nga lahi ragyod. Kung naa kay inspirasyon sa kinabuhi. Wag doon nagkabalikan mi. Wala pa mi hisgot. Pareho mi na sa eksakto ng mga edad. Wala pa gyud mi nagahisgot. Bahin sa kami niyoon. Basta ang among gihimo, nagbalikan na mi. Nag-enjoy na mo ang amo ang relasyon. Magsige lang may pangatawa, inigmag-istorya may sa amo ang mga nakaraan. Pero deep inside me, mami, nagalong yod ko nga mag-propose siya, nga mag-minyo na me. Gusto na yod na ako nga mag-settle down. Kana bang naanag yod kay kauban? Kay lisod kaayo nga matigulang sa kapamaminyo, mami. Gusto mang good pod na ako nga magkaanak mi. Kung kami man gyud. Mauna nga nagsulat ko sa imuha. Unsa gyud ka ang maayo nga makaingon ko nga naagyud ko'y assurance sa iyaha. Ilabi na sa akong mga panghuna-una nga gusto na ko mag-settle down. Unya wala pa siya naghisgot. Unsa una ko pagpakasiguro nga ako na bagyod ang gusto niya nga makauban sa iyahang kinabuhi. Palihog, mami. Mao ka na ang gusto nako nga itambag nimo sa ako, ah. Gusto nako, mami, nga this time dili na nako gusto nga ma-prolong pa nako ang ako ang agony sa ako ang love life. Gusto nako kung kami man dapat pakaslan niya ako kay kasi naging kami naman dati. Yung aming ginaingon nga getting to know each other. Parang hindi namin kailangan kasi kilala naman namo ang usa-usa. Ang gusto gyud nako karon nga mag-settle down. Unsa kay maayo, mami? Okay lang ka ha? Dili ba ulaw kung ako ang maistorya? Palihog, mami, tambagi ko. Kay gusto pod nako nga og dili gyud siya sigurado para sa ako, ah. Nga nung ipadayon man namo nga maging kami, basin mo abot ang panahon nga madurog na pod ang ako ang kasing-kasing sa kasakit. Kung magbulag na pod, gusto na ako as early as possible sa pagkakaroon, mahibawan ako kung naabasay plano nga magdugay sa ako ang kinabuhi. Hinaot po unta, mami, nga matambagan ko nimo. Ugdagan kaing salamat sa paghatag o higayon sa ako ang susuwat. Tinhinalang kutob, nagmamahal, Amara.

44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit pa rin ang hapon namin dito po sa Kinabawan City. Para po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, yun pong linog kanina nasa Sarangani po yun. 7.0 po mga ka-joiners. At walang dapat ipag-alala. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Amara, mga ka-joiners, bago po natin maubos ang oras. Dahil 15 minutes na lang bago mag-alas 2 po ng hapon. Magandang hapon sa iyo, Amara, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. Alam mo, tama ka minsan, kahit na bisag unsa ano tug paning kamot, kung dili gayod para sa ato, wala gayod na siya'y mahitabo. O niya, bisan og unsaon pa na nimo pag-ampo, kung dili para sa imuha, dili gyud para sa imuha. Wana usahay matingala ta. Ang ato ang ginapangayo, wala ginahatag, pero adunay mo abot na wala na ito gipangayo. O, naranasan niyo ba yan? Buot ipasabot, dili ita magbuot-buot. Si Aragyo'y nakabalo kung unsa ang angayan para sa ato. Good for you, Amara, no? Kay katong lalaki nga ikadua sa imong kinabuhi nga ikaw mismo ang nakigbulag tungod kay gusto ni mo manimpad, pero wala ka na dayon. O wala na gyud, gipasagdan na gyud po ni mo. Di abot ang panahon nga nakarelasyon po ka o niya sobra ka nga nasakitan, hangtod nga halos panawan ka na ng pag-asa, na makaingong ka wala gyud kay salig o wala na gyud kay pag-asa sa imong kinabuhi. So makaingon ta nga katong imuhang giingon nga basin o panahon ra di ay ang makasulti, no? Nahitabo gayud. Pero sama sa akong giingon disod kaayo na nga panghawakan. So ang imong gusto karon kay nagkabalikay mo katong second love nimo. Gusto nimo mahibawan kung unsa bagay plano niya. Kaya sa imuhang apart, gusto naman nimo nga mag-settle down. Pero wala pa man po siya'y gihisgotan. Wala lang po nimo nasulti kung unsa na ba kadugay nga nagkabalikay mo. Basin kung bag-o pa lang. Kung bag-o pa lang, hatagi lang usa og lugway ngay kayon. Medyo wag mo munang madaliin. Basin og ang lalaki naga-adjust po ba sa imuha. Gina-observe pa niya basin kung sa iyang pagkaila sa imuha sa una, kung maok lang ba gihapon ikaw sa pagkakaroon. Mga things like that, no? Wala ta kabalo kung unsa sa iyang huna-huna. Now, kung sa imuhang huna-huna nga tama na ang maong panahon nga nag-uban-uban mo, nga wala naman siya reklamo o ikaw din sa iyaha, okay raman po siya. Katong ingon mo, okay lang baka ha kung ikaw mismo ang musulti? Okay kaayo. Katungod man na nimo. Bisan og maingon lang ka nga, kabalo ka sa akong edad karon. Gusto na gudunta na ako nga mag-settle down. Kanang gusto na ako nga magbuo og pamilya. Hulata kung unsa ang iyang itubag. Kay kung maupod usab ang naa sa iyang una-una, mutubag yun na siya dayon, bitaw, no? Unsa ba may atong hulaton? O, di ba? Sa edad nato nga kani, ang ayan namang yun na nga magbuo og pamilya. Pero, basig na ay pero na, di ba? Kumusta man siya na abay trabaho sa pagkakaroon? Kay basin bisan og gusto man niya nga magbuo og family, gusto po niya nga mag-settle down, pero mahadlok po siya kay unsaon niya pagbuhi ang iyang pamilya. Wala po nimo nasulti kung naa ba siya trabaho sa pagkakaroon. O, sa mga inana, good. Pero kung dili nimo, dili man ingon nga og pagsulti nimo, magbinyo dayon, di ba? Pero kung gusto lang gyud nimo mahibaw-an kung naa ba sa iyang huna-huna nga maabot ang panahon pakasalan kaniya o mag-settle down siya with you. Kung gusto lang yun nimo mahibawaan, maoto, pwede nimo nga hisgutan. Gusto na nako nga mag-settle down.
Ana, kasi kay kung maupod ang iyang una-una, mutubag yun na dayon bitaw, ako pod. Unsa pa may atong hulaton. So, sa imong pangutana, kung okay lang ba ka nga ikaw ang mo istorya, okay kaayo. Katungod man na nimo, di ba? Kakapoy, magsigi ka og hulat. Kay og wala di ay siya'y balak nga magminyo. Di ba? Unya ikaw, gusto nimo nga magminyo. Gusto yun nimo nga magsettle down. At least, makabalupod ka kung unsa ang iyahang panghuna-huna. Kung maingon nga ako man, gusto yun po na ako, pero pwede makahulat sa ka. Kay mangita pag yun ko og ka ng stable nga trabaho ba? Kay unsaon man ta kapagbuhi. O at least, makabalug yun ka kung unsa ang iyang mga panghuna-huna. Kay ang pag-angat sa kinabuhi sa mag-asawa, naama na sa pagtinabangay, di ba? Kasagaran magminyo, wala mang yun. Ang uban mo, tipon pa man gani sa ginikanan. Pero ngadto-ngadto, makahuna-huna na sila. Kung paunsa sila nga mabuhi, inana ba? Mudiskarte na ba? Inana na siya. So, daghang mga nag-angat ang kinabuhi nga sa panag-uban na sa mag-asawa, naningkamot ang duha, nagtinabangay. Inana na siya. Kay wala nato gipakaslan ang ato ang misis or husband tungod sa iyang kwarta. Gipakasalan nato tungod kay mahal nato o gusto nato nga makauban. O kay kanang kwarta, makita arama na. O sa dihang mag-uban na mo, mag-asawa na mo, maningkamot mo nga duha kung paunsa ka mo mabuhi. Kung unsa ang inyohang gusto nga maabot. Inana rana siya. Muna nga importante sa mag-asawa, sila duha gyud magkasinabot. O dili na kay kamugyod ang mag-istorya, dili kay adto mo sa social media. O walay maitao tulong sa inyohan ng social media. Igo ra mo anak katauan. Muna ka nang mag-post-post pod og mga problema sa relasyon, problema sa pamilya, dili gyud na siya maayo. O mag-away ang mag-asawa, i-post dayon si Mrs. or i-post si Mr. O di ba? Way pulos. Unya sa dihang naging okay sila, I love you mama, I love you papa. Ay, ano ba yan? So inana gyud na. Kabalo mo dapat sa inyohang ginabuhat. Bag-o mo maghimo, huna-hunaon sa nimo kung unsa ang mamahimong epekto ana. So inana na amara. Sa imong gipangutana kung dili ba ka daotan, dili ba ka makaulaw, dili gyud. Kay katungod man nimo. Og pinaagi sa imong mga pagpangutana o istorya pagpadungog sa imong hangarin sa imong gibati, madungog pod nimo kung unsa ang iyang tubag. Pag wala man siya'y balak nga magminyo, unya ikaw na ay balak, at least, di ba, makapag-desisyon ka kung magpadayon ka ba sa iyaha o dili. So, mao ka na ang akong maitambag sa imuha. O, katungod nimo nga musulti kung unsa ang naa sa imong una-una. Salamat kaayo sa pagsalig din sa ato ang programa sa pagpaambit sa imuhang love story. Thank you so much, Amara. 52 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna po ng hapon. Thank you for watching kay daghan na sila. Kay Edison Alcalde, greet ko lang ang nang ilang si Edison. I-greet niya si Edison B. Alcalde diyan sa na-admit sa Cotabato Provincial Hospital, AMAS. Ang pagbati mula kay Kagawad Edison ng New Abra. Ayan, pagaling po. And also from Romeo Andelon, pa-shoutout mami sa Andelon family sa Sitio Ugis at pa-request ako ng song After All This Year. After All These Years. Thank you po mami, God bless. And also from Imelda Basikong, good afternoon po. Shout out lang nako dito sa Butay ang Basikong family, ilabi na kay Ate Bernadette Basikong, naminaw ni mo karon mami, salamat sa pagbasa. Lizelle Lanos Magkidong, madayaw na hapon mami Joy Lou. Ayan, good afternoon mami, sabi ni Mia Kate. Greet ko lang si Kuya Major Eligan o gang Mamay Allen ngadto Bantulina o Barangay Palmahil. Kumusta ka mga hon watching from Davao? Thanks, Mami. J.N. Ombon, nagsunod lang ta sis nga gibasa ni Mami Joy. Salamat, Mami. Ayun.
And daghan-daghan pa ni kay Irene Alilungan, shout out from San Ignacio, Mercedita Verdi, ingat po kayo palagi, watching from Bulacan, Ana Bungadon, shout out na ako ang ako ang ate, kung ang akong pamangkin na si Arjaline Pisukan, salamat sa pagbasa mami. Clicks ka ba? Shout out mami, watching from Katiel, kusog kaayo ang Joy FM Diri, Barangay San Alfonso, Katiel. Oy, may hapon sa mga taga Barangay San Alfonso, Katiel. Salamat mami sa pagbasa, si Roderick Kabungbong di ay ni mami. Oy, naadi ay gihapon ka di ha, Rod Direk sa Katiel. Thank you. Sheno Ngaling. Oy. God be a mami. Pa-shoutout ako, mami. Nakikinig ko. Yawag pangalan, Sheno Ngaling. Shoutout daw. Nakikinig sa yung programa habang nakahiga, from Noel Pinto ng Barangay Lanuon. Pakipli lang ng song, Bakit Ako'y Iniwan Mo, by Night Luminda, cover by Canto Vibe. TY Mami. Jomar Banugan, thank you for watching. Mama Inday Lorena Gomez Isabida, thank you. Din siya Alamada Pabro. Hello daw kay sayang hello mami, nabati ko ang bana na si Jomari Dimitrio na gapaminaw sa imuha mami, patugtog mami, guhit ng palad mami, salamat sa pagbasa. Janet Salatan, happy 68th birthday mamay Puling, Simon Dagso, Amping Permi May. Ayan, happy birthday po mamay Puling. And Susan Magandam, shout out akong mga anak sa Bislig, sa Trento o sa Saudi. Kumusta ka mo mga anak? Salamat mami. Maing hapon, please pa-shout out mi diri sa New Car Car, daghan mi diri sa Balay na Minaw sa Imuha Programa. Sila si Mana Gloria, Terry, Chen Chen, It, Liklik, salamat mami. Og shout out, ayon sabi ni Lorena Gomez Isabida, si Mama Inday. Armalin Masunag Magandam, watching from Davao de Oro. Lilia Prones, thank you. Limintang Kim, good afternoon. Tata Glenn Tanding, hello daw sa Tanding family, sa Maglahos, Porok Noel Tanding, Jumar Tanding, og parequesto ng song kay Budi. Napabatay kay Budi. Elisa Adlawan, maing hapon. Marcial Hosto Mapando, thank you for watching. Shout out daw kang mamay sa Palo 12. Salamat po, mami. Jim Benton Buddha, hello, mami. Good BM. Request ako ng song Kahit Mali. Ang live, wala naman tayo oras, no? At doon na to kung kinsa ang mga naga-birthday karong Adlawa. Si Marlisa Manginlaud Paulinho, happy birthday Marlis. Marlisa diyan sa Barangay San Luis, no? Avelia Tilakan Magbasa, happy birthday. Baltasar Mary Rose, and also Jeremy Diano Balidong, happy birthday. Richard Tuyungan, Henry Lin Ilog Rosal, happy birthday. EJ Kasawitan, happy birthday. J. Marligasan, happy birthday. Lizelle Blas, ah, mga naga-birthday karon. Marivic Mangiob Kimilat, happy birthday. Myla Liga Pilantes, happy birthday. Cyril Panabia Blanes, happy birthday. Og si Emily Servando Malinab, ayun, happy birthday. O na pa si Cousin Clear, happy birthday. Rudy Namilit, happy birthday. Agbayon Jovi, happy birthday. Marge Manginsawan Vergara, happy birthday. Jan Silagan, happy birthday. And Mary Rose Baltasar og si Michi Putaw, happy birthday. Napasa si Jomi Lagroma. Oy, si Padre nag-birthday karon. Happy birthday po sa inyo. Mauna ang itong mga ka-Facebook, mga ka-joiners nga na ay birthday karong August 5 po. Sa lahat na may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. More years to celebrate at stay healthy lang po tayo mga ka-joiners. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay po sa atin, at maraming salamat sa patuloy na nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Parihas anang Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak. Diba? Permin ako ginaingon ka ng mga bata nga nagakidiyaki vitamins, ligon ang bukog,
magtangkad, bright, ganado nga mukaon, sarap ang tulog, o dili basta-basta nga nagakasakit. Mao ka na ang Bertod sa Kidiyaki Vitamins. Kaya dapat nagakidiyaki vitamins si baby. O siyempre, atong mga nagaanto sa rheuma o arthritis, permi pod na ako ni ginasulti sa inyo ha, ayaw mo pag-antos ang inyong rheuma o arthritis, ng hubag na lang, ang uban di nakatindog, di nakalakaw, bilongga gold lang ang katapatan na kanang mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, inumi ka na ninyo og bilongga gold. Pero kung nang hubag na siya, di nakakalakaw, duha gyud na sa buntag, udto o gabi. Nya, mukhaon na pod ka og bawal, inumi na daan. Nga nung hulaton pa manimo nga mo atake, inumi na daan, kay kabalo ka kanang imong gikaon, sukang ba ka ng bawal, ana, nga kay mo atake ang imuhang rayuma. Muna nga, inuman din mo dayon og bilongga gold. Haplasan og yaki liniment oil. Ana, rama na. Gusto ni mo nga maprotektahan ang imuhang kidney na ay yaki herbal capsule. Lagsik permi ang imuhang panglawas. Labi na mag-uban ng yaki herbal capsule og bilongga gold, ay nako, ako rin nalungkot. Di gyud ka mahamayo, ana. Magsige gyud kag trabaho. Dili mang kakapuyon. Susulayin ninyo, kompleto atong mga kapikaron, sabon nato sa yaki, og salamat kay padayon nga umaarangkada ang ato ang ganado capsule. O kanang ganado capsule, di ba? Labi na sa mga paglabing-labing katong mga kuan na ba problemado na sa paglabing-labing, kana pud makapa kuan pud na siya palabnaw sa dugo katong mga high blood, mga diabetes, makatabang gyapon na siya kanang ganado capsule. Unya, dili ka basta-basta makapoy kung saan imuhang ginatrabaho. So, layin ninyo ang ganado capsule. So, mga ka-joiners, sabi ko nga, thank you so much sa tanang nagasalig sa ato ang mga produktong yaki, o salamat sa tanang nagasunod sa ato ang programa. Sa kanitubok ang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM, o ingon man ang naga-live sa 102.3 din sa North Cotabato, o ingon man ang tanang nagapaminaw sa ilahang mga radyo, saan man po kayo naruroon, mga ka-joiners. Anuman ang pinakikinggan ninyo ngayon, nasa 87.7 ba kayo sa Misamis Occidental, basta naka-Joy FM po kayo dito sa 102.3 sa live. Maraming salamat po sa inyo at sa makausap pa, salamat gayod sa padayon nga pagsalig sa mga produkto sa yaki. Para masulayan ninyo, mapamatud-an kung unsa ka-epektibo, sulayin ninyo ang ato ang mga produkto. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot, mga ka-joiners, na laging magpasalamat. Importante gyud nagapasalamat ta sa tanang panahon unsa man ang naa kita. Pasalamat kita unsa ang ato ang nabuhat ilabi na karong adlaw hinaot nga nabuhat nato ang tanan nga tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Bilongga Gold mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunaing gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to-o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatan-on tan-aon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghopong sa mga sulok-sulok o mga kaunuran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Bilongga Gold mga higala, bisag na nga panghubag ka diha, nga panghopong ka, mukupos yun na siya, suway rag yun. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 ng mga pasyente nga gikatakda ng operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyo hana ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mong ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:28 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello to J.J. Talidasan. Good afternoon, shout out from Panlaisan, Moncayo, Davao de Oro. Nedimir Lucky Duway, hello sa mga taga Salisad or Salisad family, Wande, Sumaganday, o Duway family po. Magandang hapon dyan. G.S. Husto, shout out, watching from Mati City, Iloilo. Good afternoon, request ng song, Iris ka na sa puso ko. Maraming salamat po. Ray Luna Bagares, so shout out to Mads Cheryl nga mag-opening sa iyang second branch. Nga gulayan, makita diya sa atbang sa NECA Meat Shop. And the Lorena Gomez Isabida, happy birthday to Rochi Warain Gumahob. Ayan, happy yes birthday po. And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natawan, karong August 5, maligayang-maligayang kaarawan po. Jocelyn Budadong, shout out sa iyang mga anak na lami kaayo ang tulog. And hello po sa iyang mama nga naadiha sa Sitio Bantawon, Mona Lisa Budadong. Sherry Ann Lambak Ilizen, magandang hapon dyan. Jim Benton Budta, request ng song Kahit Mali ang Puso. Ayan, oh, na-play na po yan ha. Sana enjoy mo yun. Good afternoon, pa-request po ng kanta Baliw na Puso. Maraming salamat po. Maying hapon, Mommy Joy. Request lang po sana ng Hihinayang. Thank you po. Alright, 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Kasi pa ipagta po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaw na yung maunod.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
8: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
7: Aw, ayo paluya-luya. E para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan, oy, murag nabaguhan yung ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
9: Mami, thank you po.
10: Thank you for what, baby?
9: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
10: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
9: Good din ito sa ibang kids, Mami.
10: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
9: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki.
12: Basta Yaki! Yummy!
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
15: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, 8 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you! Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba na pudda ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon nga unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated, pero pagka mauna na daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato nang dikayan. Maokin nga usay maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kay maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba, o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao ka na ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. O uban pa, nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod ka na mga higala. Ato lang pag-aanon good, labing-labing, kay na ay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato. Apantiman eh, kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bagong magsugod og exercise. Ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pud ka mag-exercise. Dili pud na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang iyong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo. Kay siya rin nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho taog maayo. Nagahimo taog maayo. Makasiguro tanga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili nato abusuhon. Tungod ni ini mga higala, maunang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna ka na'y ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede ni mo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag, udto, hapon. So mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance nga ginaingon nato. Og tungod ni ini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminaw ng mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-7838-432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil. Kay naayog yun tong katulkato sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa kabulan. Naayog yun kaayo kay dugay na katong katulo sa akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan, Turil. Text gikan sa cell number 0919-7857996. Salamat yun kay Kuya Eloy sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang ako ang mga pamaol na wagtang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong produkto. Wala lang kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigima sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo na ako sa inyo nagtanaw. Pag makain ng pog Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
4: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Saan mo ni, uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo.

0: Oy, nak-nak. Unsa man nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Pinuodin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasan ang puna ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, Mami.
5: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud sa nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihap na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na.

0: Sa tanang klase sa tinapay, sugod sa alas 2 sa hapon, hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop, Manay Branch, nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch, sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami, ngay muhang, balik-balikan.
1: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang serbato. Pet pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
9: Duha kapad lang ang yan,
8: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, ug sabon niya, tapos ipapitan po na ako siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan, eh, yun akong siyang sabnan ug yaki. Nawala gyud na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil ug yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulag gi Pads. Na kinibalaan nga maayo nga dental clinic Pads?
4: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyugyong at ngan, kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan, ingatan, dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung doon na kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako tipod ko ka kuan kay moral ni murot sa kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Di ato lang titingan niya. Wa may 15 minutos. Wa na ang sakit. Hindi ko nakanin dat baan ni Ish. Pasalamat ko sa inyong ka. Ibanan ang panalangin ng inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy
1: FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usupod mukaon. Iyakaling isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, paimno na ako. Humali na sumahaw, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba di ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Malang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes. Og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent naman siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: ka, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naiinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: eyes of a moth.
1: 105.7 Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro, o ang ilahang main branch nga makita sa Purok.

0: Bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na ug tilawi ang ilahang humot ug bag-ong luto nga mga tinapay ug pilia ang ilahang lami nga birthday cakes ug mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka ug lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day ug buy one take one sa tanang klase sa tinapay sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang snacks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Ug para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kuyawa, itong among exam na mo gani ha? Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman din ha, kung sa dito?
0: I got zero time.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, may muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingnan na lang niya, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik ni mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy.
8: Joy
9: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Ang rot lang ko atog tulo ka bak. Maring gimintay na lang po na ako sir. Fee Baklay, Yaki, Ow!
4: The best of me. Chiki, you call me Chiki Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo nganong ni gana ilang kaon.
3: Okay, makaagbon ta sa imno na ko sa mga na ko mahap, imno na ko giyaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katul-katul sa mga lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, usurapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay, og cake?
6: na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. O buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
8: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang atule ng LPG?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Maayong buntag mga higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Huwebes na sa isa ning bulan na sa Agosto 2026. Kumusta higala? Kami nagaimbita ka ninyo ba sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan na may buntag sa itong mga kaigsuunan diha sa Lanao del Norte. Ingon man mga higala sa Pangil Bay. Good morning, good morning! May buntag sa taga Tudelog Jimenez sa guban pa nga mga silingang dapit nga maabot niya itong sibyahanan. May buntag ka na itong tanan. Usab mga higala, may nga buntag sa Davao Oriental. Good morning. Siyempre sa probinsya sa Cotabato, ingon man sa Lanao del Sur, Lanao del Norte. Diridapita sa may Bukidnon mga higala o sa Maguindanao del Sur o del Norte. Good morning usab sa South Cotabato, Sultan Kudarat. Good morning kada tong tanan. Kumusta man daghang prutas karon? Oo, dunay sa kidapawan, dunay ipahigayon gyapon pero dili kay ingon anak kabongga ang ilang kining harvest festival, no? Kay tungod lagi daw nagatipid kuno ang gobyerno kuno. Pero grabing utang sa Pilipinas mga higala. Nakadawat ta mo ga taga 2000 mga higala kay sugod ni atong katapusan ba sa Hulyo? Gipangapod-apod na daw itong 2000. Nga ilawam sa uplift programa sa gobyerno. Pero pila ra po'y makadawat ni Adto, no? Hinaot kita nga makatabang. Kaya at least makuhaan gamay kining atuang kalisod nga nasinati karon tungod po sa kalisod ambot kung tungod sa kalisod mga higala pero di ko mutuo tungod sa kalisod mangawat grabe no niya ipakaon rabas pamilya mga higala o mo na ilisod negosyo pag yun naga negosyo no? Naiadunay anak ng mga kaso mga higala kabawa mo nga kining usong prutas karon daghang kayong mga kaninga pamalit og prutas mga higala nagapamakyaw diha no dunay mga maro-maro usab mga higala nga mga negosyante grabe tong nahitabo grabe laguta lagi no kaya kining tingala ba nagi mga tao gyud nga kining mapagsamantala no sayang tong kuan para na untas pamilya ba lipay na unta mga pamilya mga higala nga makakaunog ga prutas gikan diri sa tuang mga tinanom pero unsa unta man kay duna gyud mga tao gayod ang tampalasan oo muna kini mamalihog na lang kuan ni ha kining dunay kulay puti man mga higala no dirty white kay dirty pa ni sa medyo dirty white ang iyang color Simibongo, dako-dako lang gamay sa multicab mga higala. Ang gisakyan ni ini, kisabay na nag-iya kining dunay plate number KBK4559 nga sakyanan mga higala. Ito nga nilabayng adlaw nangawat ni gisakyan ni sa kinawat nga lanchones, pastilan. Grabe ni nga kuno. Wala ko kabalo kung kini bang sakyanana basin gi kontrata siguro ni no. Kining nga tag-iya ni ining KBK4559. Nagapangumpra ni mga prutas mga higala diri sa dakbayan sa kidapawan. Unya gigamit ni sa pagpangawat o kining prutas usab no diri sa dakbayan sa kidapawan mga higala. KBK4559 ang plate number ni ini. Simibongo dako gamay sa kining multicab. Palihog ko sa tag-iya ni ana bag-o na ko ni report sa HPG para ipa-flag down report palihog ko pakiga alayon diri sa kuano kay kung dili gani mahitabo ni mo makiga alayon mo dili mo makikita sa kuwa ako nang ipa report sa HPG ipaharang sa asa mga checkpoint nga pangumpra ni mga higala og kini mga prutas diri sa dakbayan siya nga oi para nontas pamilya gikawat pagyud nila no naa sa mga sobra 100 kilos nga lanchones. Mahal ang lungkong day karon nga lanchones mga higala, no? May na lang kay naka-report ning silingan, nakuha ning maong plate number o sumala pa maayo mudulag istorya. Kining nagapangumpra ni ining naasoy nga ko, no? Gingon daw, gibaligya ako no daw. Oo. pila to 1500 baligya. Ah, sa inyo na nakadaghan nga prutas mga higala, no? Ay na lang, sige. Atong utruhon mga higala na nag-iya ni ining sakinan nga sinibunggo ni siya, dako lang gamay sa multicab, gigamit sa pagpangawat o kining lansones, dresdak ba yun sa kitapan? Hindi na konsulti yun sa barangay, no? KBK4559 ang plate number ni ini. Palihog, kung dili itong ikaw ang na nag-iya ni ining nga gigamit sa pagpangawat, i-report. Palihog ko mag-istorya ta, no? Kaya kung dili, ako nang i-report sa HPG o asa man sa PNP, no? Para inigagi, strict point, ipa-flag down na mga higala. Kasi di maglagot ni Ana, no? Para na untas pamilya, bawag daghang malipay, makakaon. Ikawat man noon mga higala. Katuntog yung mga klase ng mga tao. Negosyante ni sila, nagapangumpra o galansunis diris dakbayas kidapawan, nagapangumpra ka mga prutas, mga higala. So anyway, alas 5:14 ng atong oras, ania na, atong mga nagunang mga balita ng ngayon yung masayra, mga higala, sa kinatipukan ng atuang tulumalong tinig ng bayan. Headlines. Sa atuang mga headlines sa mga higala, sus duha ka mga kabatanunan, ang nakabsan sa kinabuhi mga higala, huma na kuryente samtang nanguha kini og santol. Hala, naitabo ni nga maong nga insidente dito na pita sa Maya Kiamba, Sarangani Province. Headline. Samtang sa pika sa bahay na sa mga higala, tangin ninyong mga balita kung diin. Commission on Elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nagapadayon sa ilang pagpahimangno sa mga kandidato para sa umaabot nga first BARM parliament election. Ibutang sa designated area ang ilang mga campaign na materials. Headlines. Samtang gipaniguro karon sa Kinapawan na City PNP nga luwas ang mga estudyante bisan pa sa mga wala tuong mga bahad sa seguridad. Headlines. Oy, kusog na tayo og mga higala na sinati kagahapon adlaw human na ni igo kining 7.0 magnitude nga linog sa katubigan sa Davao Occidental. Pero P-Box, wa na balaka kay Laom Rakayo ang maong linog. Headlines. Alas 5:15 ang atong oras sa Panguil Bay, misami sa Occidental, mga higala, at ang iusap ninyo kininga dugang mga balita dito kung diin sumala pa usa ka wingba na wala nung kontrol, lima ka mga sakinan gidaro sa Sambuanga del Sur. Headlines. Og sa pika sa bahay nusab, 35 anyos nga babayi gilugos atubangan sa iyang mga anak. Headlines. Suspect na dakpan ay kayog putlan. Headlines. Samtang sa pika sa bahay mga higala, free wifi nakatabang sa mga estudyante o mga magtutudlo dito sa Baganga, Davao Oriental. Headlines. PhilHealth o LGU Katiil nagtambayayong alang sa mas maayong serbisyong panglawas. Headlines. Itali na namang sunod na malabay papila ka mga pinumdom.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: mga,
1: bayan.
0: Mga piyosa kita mga higala, Coffee Yaki 7-in-1 o Coffee Yaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Unsa pud imong batyon kanang makakape ka? Dili ka makaingon nga kompleto imong tulog, pero pag mata nimo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong giaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una?
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ngano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:18 higa lang ato ang oras ug karon sa detalye sa tumanga naguna mga balita tungod naon mga balita nga pang-international ni abanti nang paghisgot alang sa kalinaw tali sa Amerika og sa Iran si kinigi pamahayag sa Qatar aron na mapakunhod ang presyo sa lana sa merkado sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa Qatar nga gisgutan na nila ni US President Donald Trump og Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nga ang mao nga lakang para mapaduol ang posisyon sa Washington kun sa Amerika ngadto sa Iran og maabli og subling maablihan ang Strait of Hormuz nga mao agianan sa 20% sa mga lana sa tibuok kalibutan apan gipasabot usab sa Iran nga wala pay formal nga negosasyon na tali sa Amerika padayon usab ang panaghisgot og oba niini ang uman aron masiguro ang luwas nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz samtang nagapadayon usab ang tensyon sa rehiyon o sa cargo vessel o sa barko sa India ang naigo sa projectile missile. Sa nagkalanlaing nga mga insidente, naluwas tanang 14 ka mga tripulante sa barkong naunlod. Samtang nagapadayon usab ang pag-rescue sa uban pang mga tripulante. Alas 5:20 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita sa gawas sa nasud mga balita nga international.

0: Nagatago-tago pagyapon sa parte sa Mindanao si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinisigun pa sa Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya. Dunga na ni ini gipang himakak pa ni Rimulya ang nikalat yung mga balita na naaresto na si de la Rosa. May kalambigitan na sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court. Sumala pa ni ini nga gi-verifika pa sa mga otoridad ang naasong nga report apan wala pa'y nakitang pamatuod sa maong impormasyon. Gipaniguro usab ni Rimulya nga musunod kuno ang mga otoridad sa legal nga proseso. Apil diha ang booking o pag-atubang sa senador sa lokal nga korte bag-o kini ipadala dito sa ICC. Kaya namduman nga nagtago-tago ang magbabalaod. Gikan nga nigawas kini sa Senado sa Pasay human ang shooting incident niya itong bulan na sa Mayo. Si De La Rosa ang senador nga nitahan sa iyahang kinabuhi human. O para makabot lamang sa kasamtangang minority black ang majority sa kaniadtong panahon na diin halal si Senador Peter Alan Cayetano o humana nga nakasibat kini. Subli usab na kuha sa administrasyon ang majority black sa Senado. Si De La Rosa gitudlo nga usa ka co-perpetrator ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya. Bato ka sa illegal nga droga sa nasud sa Pilipinas.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 sigala nga tuwa nga oras samtang sa pika sa bahin.

ni saka nga to sa 6.2% ang inflation rate sa nasod sa Pilipinas sa bulan na sa Hulyo. Pero mas ubos kuno kini kumpara sa 6.4% kinatala ni atong bulan na sa Hunyo tungod sa price increase sa mga produkto nga petrolyo nga nakaapekto sa transportasyon. Sigun pa sa Philippine Statistics Authority, kung diin ang average inflation na para sa pito ka bulan sa tuiga 2026, natala ang 5.0% o nagapabilin kuno mas taas kini kumpara sa tolerance band ng 3.0 sa gobyerno. Ang month-on-month seasonally adjusted inflation nagapabilin na sa upat ka bulan nga o nagapabilin kini sa upat ka bulan kung diin sumala usab sa Bangko Sentral sa Pilipinas sa ilang forecast range na naa sa 5.6 to 6.6% ang ilahang gituhuan o gitakda nga

0: Waan og 12 pesos sa kada litro. Ang bawas sa presyo sa produkto ng petrolyo alang sa sektor sa transportasyon. Si Executive Secretary Ralph Recto nagkadayon nga makinabang sa maong programa sa gobyerno ang mga PUV drivers kung diin hangtod 18,000 pesos kada simana ang ilang diskwento gadugang pa nga 10 pesos sa kada litro nga gilusa dito nga bulan sa Abril nga makatabang sumala pa sa kapin na 93,000 ka mga drivers ang maong desisyon na nahimo kaning kiniya ang maong desisyon na human ang meeting nila ni Recto, Budget Secretary Kim De Leon, DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Defense Secretary Sunny Angara, DOH Secretary Jose Pujalte Jr. o Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Gihisgutan sa maong meeting ang mga lakang sa gobyerno aron maprotektahan kuno ang ekonomiya, mapungga na pagsaka sa presyo ug masiguro ang suporta para sa mga sektor na kasagarang maapektuhan labi na kung adunay tensyon sa tungang sidlakan. Gawas nini gimanduan pa ni Recto ang DSWD nga siguraduhong mapanghatag ang uplift assistance sa mga mag-uuma, mangingisda o mga mamumuo o sa transportasyon, construction o lain pang mga gamay lang ang kita. Una nang gipamahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala kunoy mabiyaan sa mga naapektuhan sa kalibutan ng krisis, hilabi na pag-abot sa transportasyon o agrikultura.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.28 higala ang atuang oras. Sa dugang mga balita nga nasudnon na mga higala,

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Sa mga balita mga higala sa ginalaing aparte sa Mindanao at tangin ninyo dugang detalye, dagang mga eskwelahan ang dayon na nagasuspindi sa klase gahapon human na sinati ang 7.0 magnitude nga linog. Detalye sa mga balita mga higala musunod na samtang ayaw kalimtiha ang ato ang mga kabataan kanunay patumaron na itong kiniyaki vitamins aron makatabang kini sa ilahang pagtubo o makabot ang ilahang mga pangandoy.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung alasabuan, buhok, pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan ako yung Yaki, nanupo siya, lamad siya sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:34 na higalang atong oras o karon sa mga balita sa ganilang parte sa Mindanao. Paspas nga nagasuspindi sa ilang klase ang mga tunghaan sa ganilang lugar sa Soccsaryan Region ng Umana sa Davao Occidental. Umana mitayog ang 7.0 nga linog kagahapon alas 12:13 ang takna. Gika-report sa PBOX nga ang maong pagtayog na sinati. Sa may Sarangani, Davao Occidental nga adunay kalaumon ng 10 kilometers. Oga tungod na niini na sinati ang intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental. Wala pa yung ika-report ang dakong kadaot ang maong linog. Oga gipaniguro usab sa Department of Education kuna DepEd nga man ang ginahimong assessment sa ginalaing mga eskwelahan magpadayon ang klase. Iniisip pa precautionary measure aron na masiguro nga luwas ang mga mulupyo sa mga lugar kung asa na sinati ang 7.0 nga linog.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:35 higala nga ito ang oras samtang sa pika sa bahin na sa dugang nga mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Balita higala gikan na usaba dito sa lalawigan sa Bukidnon. Ayon pa nga ginaila sa Libuna, Bukidnon ang nakitang nadugtang patay nga lawas sa Pinyahan sa Field 11 na Bugtungan na puro ka sa barangay poblasyon sa maong lungsod nitong nilabayng Agosto 3. Unang gika-report nga na-discovery ang maong patayng lawas nga nadugta na sa duha ka mga maintenance worker sa Del Monte Philippines Incorporated nga kung diin na sumala pa kuman nila nakitaan ilahang dayon gireporta sa mga pulis sa posibleng ang maong biktima, ang iyang identity ni ini, doon ay pangidaron nga 35 hangtod 40 anyos. Doon ay kitasoon nga 5'4 ang height o medium ang kadakoon sa lawas. Doon ay marka nga tato nga Alpha Kappa Rho o Janfrit sa iyahang lawas. Samtangan na naasa porinarya ang patayang lawas sa maong biktima.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: 5:37 na higala ang atuang oras sa dugang mga balita. Balita higala gikan na dito sa Kiamba, Sarangani Province. Patay ang duha ka mga minor di edad human kini makurintihan samtang nagapanungkit og santol. Nagapangidaron og 11 anyos ang mga biktima sa dihang makurinti kini sumala pa nanungkit og santol o aron dalunta sa ilang eskwelahan para sa culmination sa National Nutrition Month sa Barangay Luma, Kiamba, Sarangani. Ang mga biktimang sila Alex Palmes o Clyde Glenn Tercio nga mulupyo sa maong barangay kung nga diin na matud pa unang nakurintihan si Alex nga maoy ni nanungkit o apan kalit lamang kini nga ni Kirig o diha gitabang kini ni Clyde o pareho silang nakuryente o nakabsan sa ilahang kinabuhi.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:38 na higala ang ato ang oras sa pika sa bahin. Dito usab ang mga higala sa may maasim sa Sarangani Province sa silingan lang sa Kiamba. Patay ang usa ka construction worker. Uman kini na tabunan og yuta. Wala na makalingkawas pa ang maong construction worker. Human na tabunan na sa yuta samtang nagtrabaho sa gikutkot nga drainage canal atubangan sa San Felipe Central Elementary School sa Barangay Culon sa maasim Sarangani alaunang takna sa kadlawon. Ang biktima nga si Elias Satikong hamtong ang pangidaron og taga Barangay Amsipit maasim Sarangani nga sumala pa nga samtang nagakutkot ang maong biktima nahugmak kalit ang yuta og natabunan kini og natusok pa kini sa mga bakal sa maong ginakumpuni nga tulay. Na sumala pa sa 10 feet ang kalahumon ng gikutkot para sa drainage canal. Nga doon na usab ubay-ubay nga tubig rason sa pagkalangan sa pagkuha sa patayang lawas sa maong biktima. Gidala pa kini sa Balay Tambalanan pero dead on arrival na ang maong biktima.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Alas 5:39 higala ang atuang oras sa pika sa bahin na balita usab gikan dito sa may Davao Occidental kung diin sumala pa PhilHealth LGU Katiil nagtinabangay para sa paghatag o maayong panglawas sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Detalye sa balita pinagi sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Nagpalig-on sa ilahang panagtambayayong ang PhilHealth na Local Health Insurance Office MATI o ang lokal nga pagamhanan sa Katiil aron mapalambo ang paghatag og serbisyong panglawas sa mga lumulupyo. Nagpahigayon og coordination meeting ang PhilHealth LHIO MATI uban sa lokal nga pagamhanan aron hisgutan ang kahimtang sa implementasyon sa mga programa sa PhilHealth sa lungsod. Lakip sa ilahang gisgutan ang mga benepisyo sa emergency transport o ambulance package o ang outpatient medicine sa benefit package nga nagtumong sa pagpasayon sa pag-angkon sa gikinahanglang serbisyong medikal o tambal alang sa mga lumulupyo. Gipadayag ni Mayor Emilio Nunez ang iyang bukos ng suporta sa mga programa o giingong importante ang ligon nga pagtambayayong sa LGU Municipal Health Office o PhilHealth aron mas dagang lumulupyo ang makabenepisyo sa mga serbisyong panglawas. Matod sa PhilHealth o LGU Katiil, padayon silang magtinabangay aron masiguro ang dekalidad, dali ma-access o mas mapuslanong serbisyo sa panglawas sa alas sa tanang katawhan sa Katiil. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Naman High, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.41 higalang atong oras, usa ka inahan ang gilugos at tubangan mismo sa ihang mga anak. Ang detalye sa mga balita pinagi sa itong kaubang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Usa ka 35 anyos ka babae ang matupag iingong biktima sa pagpanlugos o pagpangawata. Matupag humang gisunod sa usa ka lalaki ang iyang giabangan nga balay dito sa Puruknangka, Barangay Maranding, Lanao del Norte. Agosto 4, tuig 2026, sumalapas pamahayag sa Lala Municipal Police Station. Yan ang maong kadlaon. Doon ay usa ka lalaki matupag mituktok sa pultahan sa biktima o nagpakarinon pa kini nga iyahang pariente. Nagpailausab kini nga usa kini ka pulis o gadun sa opisyal nga misyon nining tungura. Tungod sa kahadlok sa babay, yablihan sa biktima ang pultahan o gisunod ang sugo sa maong lalaki nga dalamatod pa kini o usa ka armas. Sunod sa kwarto, gipapalo sa suspek ang suga o didto gisugdan sa suspek ang pagpanghilabot sa maong biktima. Bisan pa sa iyang pagbalibad o paghangyo nga undangan siya, gipugos gihapon siya sa suspek o giingong gilugos. Human sa maong hitabo, gihulga pa ang suspek ang biktima nga patyon siya kung iyang apil iyang pamilya kung musumbong kini ngadto sa kapulisan. Sa wala pa mulakaw, gikuha usab sa suspek ang usa ka Realme C15 nga cellphone og 3,000 ka pesos nga kwarta. Ang biktima mibutyag sa insidente ngadto sa Lala Municipal Police Station alas 11 buntaga sa maong adlaw aron ipareplater ang iyahang reklamo oga mapahigayon ang husto nga imbestigasyon. Sa ulahing update, pagkahapon o paang ng pagkakadlaon, nadakpan dayod ang maong suspek o gadana kinikaroon sa Lala MPS lock-up cell samtang nagpadayod ang imbestigasyon sa kapulisan. Sa pagkakaroon, ang Women and Children Protection Desk o WCPD nag-anda na usab og mga dokumento alas pagpasaka sa angayng kaso nga ipasaka batok sa maong suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Nagang salamat, Renzo Malinog, sa mong update, mga higala. Bagulang ni tayo na nausab, no? Og alas 5.41 na sinati ba ninyo, mga higala? Samtang nag-report si kaubang Renzo, layo nun to ilaha. dire sa may probinsya sa Cotabato, ato yung na-feel, no? Dili yung anak kayo kakusog pero medyo makalipong-lipong ginagmay na sinati kining 5.6 magnitude nga linog nga karong buntaga lamang, no? Sa Davao Occidental gyapon na mga higalan, igo ang maong linog. Parte gyapon kini sa aftershock kagahapon ba o katong Hunyo 8, kundi inigo ang 7.8 na magnitude nga linog. Gapon 7.0. Oga, tungod sa tayog nga na sinati mga higala, suspindido pa hangtod karong pizza 7 ang klase sa mga eskwelahan na sakop sa Sarangani Province. Kini, sigon na sa gipagawas ang kamanduan sa provincial government. Kung diin na gisuspindi ang face-to-face sa klase sa tanang level hangtod karong adlaw nga Biyernes sa mga higala aron na masiguro sa kiniisip pa parte sa pagsunod sa mga safety protocol aron na aron maprotektahan ang mga estudyante, no? Samtang sa General Santos City, si City Mayor Lori Lee Pacquiao nagapagawas usab og isa ka Executive Order number 48 series of 2026 nga nagadeklarag suspension of face-to-face classes sa tanang level sa public o private schools kagahapon og sa kasamtangan nagapadayon usab ang ilang ginahimong assessment sa mga mamatag eskwelahan aron mas masigurong protektado ang mga mulupyo.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:46 sigalang atong oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita sa Coronadal City. Balhog mga higala sa preswan ng usa ka 45 anyos nga babayi og usa ka alias sa Cory human kini namaligya og shabu dito sa barangay Tapland sa Coronadal City niadtong Agosto 4. Kung diin na sa imbestigasyon na sa mga otoridad na suta nga dugay nang nagpayuhot sa illegal nga droga ang mga dinakpan human na nga nakumpirma nga nagpadayon gapon sa ilang operasyon, naghius ang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang Coronadal City PNP Drug Enforcement Unit o South Cotabato Provincial Police Office Drug Enforcement Unit o guban pang mga hiniusang puwersa sa PNP o PDEA. Dito na sakmit ang tulo ka mga pakete sa gituhuang shabu. Nag-atubang kinikaroon o paglapa sa Republic Act 9165 umas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Sa pikas bahin sa Tampakan na South Cotabato nakuhaan pa o CCTV footage ang nahimong pagpanuli sa usa ka tindahan sa barangay Maltana, Tampakan na South Cotabato niadtong nilabay nga adlaw. Sumala pa sa Tampakan Municipal Police Station. Nakadawat sa sila ga report nga usa ka tindahan ang gikawat giyatulis alas 2:15 ang takna sa hapon. Og kung diin gipagawas na ang CCTV footage nga mao'y nakakuha sa maong insidente. Gimbestigahan usab sa Tampakan na PNP ang identity sa naasoy nga suspect aron kini madakpan. Niabot ngadto sa 40,000 pesos nga cash, cellphone, ATM card o guban pa mga personal nga gamit ang natangag sa maong hold-upper.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Sa pika sa bahin higala, balita gikan usaba sa Kidapawan City. Ipaniguro ko roon na sa Kidapawan na City PNP nga luwas ang mga eskwelahan human ikalat ang bahad o kasamtangan pa nila nga giimbestigahan. Sigon na sa report nga nagpadayon ang ilang koordinasyon sa Local Government Unit, Department of Education o lain pa mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, mga teacher o mga DepEd personnel. Sa kasamtangan, gipailaw na sumala pa sa verifikasyon sa Cotabato Provincial Cyber Response Team ang mga nikalat ka mga mensahe o gapadayon ang gihimong investigasyon. Giawhag usaba sa kapulisan ng publiko nga magpabiling kalmado, likayan ang pagpakalat og dili liberipikado nga mga impormasyon og isumbong dayon kanila aron kini maimbestigahan og madakpan ang mga nagapakalat sa maong mga mali nga impormasyon. Dungan usab sa pamahayag sa City PNP, importante ang koordinasyon sa mga matag
7: Lupyo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5:49, mga higalang atong oras, at tangin ninyo dugang detalye, kining aksidente nga naitabo dito sa may dapita, mga higala, sa Sambuanga del Sur, kung diin o sa kawingban ang nawadaan o kontrol, lima ka mga sakinan ang ihanggi daro.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Higop sa kape, mga higala, kay nag-aapod-apod, nagapanghatag o okay ra si kaubang Danny sa mga madakpan nga nagpaminaw sa Joy FM. Okay ra, mga higala, okay ra 5-in-1 coffee, okay ra ba ni mo?
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba, oh?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Ngano po?
13: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
14: ang imong hantiin.
15: Ang imong hantiin po.
14: Oo.
15: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is anyos pa po. Kulyo po.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:52 tayga lang atong oras, duga mga balita sa ganalay nga parte sa Mindanao atong Siren Balita gikan sa P. Palma area. Naasalin niya si Tinig 11 June Villa Soto.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Yes June, good morning.
18: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Timbog ang isang babaeng tulak ng droga sa ginasang drug bypass operation na pasado alas 8 ng gabi sa Diversion Road, Turok 1, Barangay Upper Glad 1, Midsaya, Cotabato. Ayon dito sa ulat na pinalabas ni Lieutenant Colonel William Faxoy, ang hepe ng Midsaya Municipal Police Station, na kilala itong suspect na si Ail alias Irish, 31 anyos, may asawa na residente ng Purok 5, Barangay Puglas 7, Midsaya, Cotabato, at dating nakatira sa Purok Santan, Barangay Sadaan, Midsaya, Cotabato. Na-recover na ang maoperatiba ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na siyang bunga ng operasyon, at isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na nasa kanyang posisyon, isang coin purse at ang mark money. Hindi itinanggi ng suspect ang kanyang pangkasangkot sa kanyang racket na mag-dicer-dicer o retail nitong illegal na droga. Nakatipid na ngayon sa custodial facility ng PNP ang nasabing suspect at nakatagdang sampang ang kaso sa Labag sa Republic Act 9165, umas kilala din ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaunay sa nagpapatuloy na sigalot muli diyan sa Special Geographic Area ng Nabalawag at Tuga at Nabalawag at Kalayangan, nagsagawa ng isang coordination meeting ang 33rd Infantry Battalion, Moro Islamic Liberation Front at iba pang peace partners sa headquarters ng 33rd Infantry Battalion sa Barangay Salunayan, Midsaya, kahapon, Agosto 5, 2026. Layo na nasabing pagpupulong na panakasin ng koordinasyon at pagtuturungan na ng iba't ibang sektor o pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Matatandaan na dalawang tinatawag na separate packet of conflict ang Lumitaw, kamakalawa ng gabi ng nabaril at tinamaan sa kanyang siko itong si Tugal Katayangan SGE Barangay Captain Tox Pulalon at ligtas naman na. Samantalang isang bahay naman ang nasunog o sinunog ng mga di umano'y armadong kalalakihan sa hiwalay na sigalot dito naman sa Sitio Libal, Barangay Ulandang, nasakop na ng munisipyo ng Nabalawag. Kabilang sa mga tinanakay sa open forum about the support termination order ng isang MILS member, presensya ng mga armadong grupo sa area of operations, issue ng illegal na droga sa loob ng ilang komunidad ng MILF at ang paghahanda para sa isang honest, orderly at peaceful na barangay election at ang paparating na parliamentary election ngayong taong 2026. Tumalong sa nasabing aktibidad ng mga kinatawa ng MILF Base Command, Ministry of Public Order and Safety, Adjag at mga hepe ng pulisya mula sa bayan ng Nabalawag, Pahamudin, Kadayangan, Northern Kabuntalan, at ang representante siyempre ng Philippine Army na nagbigay ng kanilang mensahe ng suporta para sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at maayos na ugnayan sa iba't ibang sektor. Pinangunahan na nasabing coordination meeting ng Brigade Commander ng 602nd Brigade ng Philippine Army na si Brigadier General Ricky Bonayog. Nagtapos ang aktibidad sa isang photo opportunity na mga kalahok bilang simbolo ng kanilang patuloy na pakikipagtulungan para sa kapayapaan at seguridad sa riyon. Sana nga, no? At para mapigil na itong mga tinatawag na pockets of conflict. Dahil habang paparating ang parliamentary elections, ay mas nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari. So yun na muna ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Nagang salamat, kaubang June Villasoto, gikan na sa P. Palma area, samtang sa pika sa bahin, nagipaniguro karoon sa Commission on Election kung COMELEC sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nga ipatuman nila ang operation na bakla sa poster sa mga kandidato para sa umaabot ng eleksyon nga wa nakabutang sa designated area. Sumala pa sa COMELEC isugdan na sa ilang mga municipal election officer o kauban ng PNP, DPWH, ugulain pa mga ahensya sa gobyerno ang pagtangtang sa mga poster nga gipangbutang nga wala sa common poster area. Sumala pa niini nga gikinahanglan mosunod ang mga kandidato ug mga partido sa Omnibus Election Code.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Balita higala, gikan na dito sa Pangil Bay, usa ka wing van na wadan og kontrol. Lima ka mga sakinan ang gidaro sa Sambuanga del Sur. Detalye sa mga balita, pinagi sa itong kaubang si Renz Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
9: Piusong disgrasya o vehicular accident ang nahitabo dito sa Barangay Pulakan, sakop sa lungsod sa Labangan, probinsya sa Sambuanga del Sur. O sa seryoso disgrasya matod pas kadalanan nga naitabo alas 2 sa hapon nagkalabayng Agosto 5, 2026 sa may Pulakan, Labangan, Sambuanga del Sur. Base sa inisyal nga informasyon, o sa kawing van o panel truck nga gikan sa taas nga bahin sa kalsada ang kalit matupang nawad-an kini og kontrol. Tungod diini misangko kini sa nga pagkabangga sa usa ka rural bus nga ikasugat niini ug usa ka motorsiklong papaseruan nga payong-payong ug lain pang payong-payong nga nagparking na banggaan usab. Usa usab nga ka minivan nga nagparking sa dalan ang naharus usab sa maong wing van samtang nagparking kini sa daplin sa kalsada. Sa kusog sa impak, napil usab ang duha ka trabahante sa tulay nga nalagpot, humana, nabagaan sa maong sakyanan. Walay gikatahong namatay sa maong aksidente apan daghan nga mga personal lidad ang matod pang nasamdan, lakip ang driver o ang pasakay sa mga payong-payong nga sakyanan nga diin na nalambigit sa mao nga disgrasya. Gidala dayon sa pinakaduol nga balintabalanan ang mga biktima, aron kini matiman sa mga doktor o katambalan ang mga sama dini. Samtang padayon usab ang imbestigasyon sa kapulisan, aron mahibal-an ang tinuod nga hinundan sa mga aksidente. Gibuti usab sa pila ka mga residente, nadaghan na kuno matod pa ang aksidente nining dapita. Matod pa nila, dugay nang gihimo ang mong tulay apan hangtod karon wala pa gid kini mahuman hinundan sa kanunay nga matod pang traffic ang maong lugar og dugang risgo sa mga nagbabiyahe. Sanglit kini mga lugar usa ka taas kaayo nga bakilid og lisod kaayo kun dili makahunat ang mga sakyanan kung patungas samtang delikado usab sa mga sakyanan kung wala kontrol kung nakalugsong din napita. Samtang pa rin usab ang pahimang no sa mga otoridad sa tanang mga motorista nga mag-amping kung maagi ang mga dapit, labi na kung hataas kayo ang bahada sa maong lugar. Awhag usab sa tanang mga motorista nga mag-amping kadunay sa mga danlog nga dalan, ilabi na sa mga paliko nga dalan o kaha kurbadahon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Kaya walang balita mga igala, gikan dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, free wifi sa deck. Nakatabang sa mga estudyante at mga magtutudlo sa Baganga. Detalye, pinaagi ni Tinig 26, Sir Win Madhay.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
8: Padayon nga nakabenepisyo ang mga estudyante o magtutudlo sa Crispin E. Rojas National High School sa Baganga, pinaagi sa libreng wifi nga gihatag sa Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakigtambayayong sa lokal nga pagmahanan sa Baganga. Pinaagi sa libre o paspas nga internet connection, mas sayo na alang sa mga senior high school students o mga magtutudlo ang pag-access sa digital learning materials online research, communication, at uban pang online educational resources nga makatabang sa mas epektibo nga pagtudlo ug pagkat-on. Sumara sa LGU Baganga, ang maong programa kabahin sa paningkamot sa pagpalig-on sa digital connectivity sa sektor sa edukasyon aron na mas mapalapad ang kahigayunan sa mga estudyante sa paggamit sa modernong teknolohiya. Nagpasalamat usabang lokal nga pagamhanan sa DICT sa padayon nga suporta niini sa paghatag og libre nga internet service nga dakong tabang sa komunidad sa edukasyon sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umanhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Atong nga pas mga gala ang market report ni Tinig 30 Junior Rafi.
7: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
14: Mga katinig, morning mga nag-una nga presyo karon sa mga isda o uban pang mga pagkaon gikan sa dagat o seafoods nga anadiri sa Kilaprawan Market. Sa mga isda, matambaka 220 hantod 260 kada kilo, galunggong 180 hantod 220 kada kilo, tamban 110 hantod 160, barilison 240 hantod 280, barilis 280 hantod 340 kada kilo, tuna panga 180 hantod 260, tuna belly 260 hantod 300 kada kilo, bangus 220 hantod 240, tilapia 120 hantod 180 kada kilo, pantat 220 hantod 260 kada kilo. Sa lain pa, pasayan 350 hantod 380 kada kilo. Kasag, mukabat sa 380 hantod 500 kada kilo. Pusit ng gamay 160 hantod 220. Pusit ng dagko 280 hantod 340 kada kilo. Tahong 140 hantod 160 ang kada kilo. Og maoka na ang mga presyo sa mga common na isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rappi.
1: Samtang sa pika sa bahay ni pinapalapo ng Cotabato Electric Cooperative sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsagawa ng paglalathala ng ERC Case Number 2026-093-RC na may kaugnayan na sa Joint Application 4, the approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at ng Cotabato Electric Cooperative. Bilang bahagi ng proseso, magsasagawa ang ERC ng virtual hearing sa Cotelco Main Office, Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, August 11, 2026, alas 2 ng hapon, determination of compliance with jurisdictional requirements at expository presentation at August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference of presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng legal at regulatory process upang masuri ang naturang emergency power supply agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipaugnayan sa inyong pinakamalapit na Cotelco office. Cotelco, making tomorrow brighter for you today. Igala mo, sunod na ang atong primetime edition. Wala kita igong oras sa unang parte sa programang Tinig ng Bayan. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok. Tinig 4, Loy Rosario Maing Buntag, kanatong tanan.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
19: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
20: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
21: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
22: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
23: Tinig ng Bayan.
22: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
23: Tinig ng Bayan.
22: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
1: At ang ginapaling kamutan nga makahinabi ang taga Fivolx o mga katinig ato pong sayron kung unsang iyahang mga advice, unsay mga pahimangno para sa mga katauhan ilabi na diri sa mga lugar nga apektado dinhing mga pagtayog sa tibuok Mindanao. Og mga katinig, ang atong Senado na gitayog pod gahapon sa lain nga usa ka witness nga nagikan sa Commission on Audit. Witness batok na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Paningkamutan na to kay si kinsa gani Congresswoman Janet Garin na Loy, no? Gusto na po niya nga makahinabi na to siya. Pero mga katinig, mas maayo nga madungog po na to ang tingog sa to ang mga lokal nga mga katawhan sama ni Don Saure diha sa Kabakan. Sama ni Attorney Jojo Alabi diri sa Kidapawan. Og sa uban pa nga mga lugar nga maabot sa ato ang Sibya. Malimutag dahil sa ato ang mga tigpaminaw diha sa Caraga, sa Tibuok, Davao Oriental. Sa ato mga tigpaminaw diha sa Pangil Bay, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental. Og sa atong mga loyal katinig diri sa South Central Mindanao, including the province of Bukidnon, hangtod sa Impasog, kung katong mga familiar diri sa Bukidnon, mga katinig, kining Impasog kung layo-layo na ni. So, mga katinig, ato pong ginapaabot ang ato ang kauban nga kwarenta. Dito gahapon sa kauluhan, aduna na o sa gipresenta nga bagong nga witness. Kini bagong nga witness, mga katinig, maori actually ang nipuli ni adtong auditor, no, nga una nga nag-audit sa Confidential og Intelligence Fund sa Office of the Vice President ug ang Office of the Department of Education nga gipamunuan ni Presidente Vice Presidente Sara Duterte. Unsa ang mga na-establish, mga katinig? What has been established so far nga dili wala nagibangian, no? Although gahapon na ano pa ibang sa social media nga nagaingon nga si Vice President Binay og si kinsa ni Vice President Lenny Robredo napod ko na yung confidential funds. Pero matud pa sa testimonya sa Commission on Audit, so far ang ilahang na audit nga confidential fund
2: sa DepEd o sa Vice President's Office maokining kang VP Sara Duterte. I think that has been established. Klaro kayo na. Unsa pa yung mga na-establish mga katinig sa ato ang panglantaw, no? Isip layman. Dili man ta abogado apan makita man ato ang dagan sa ano sa impeachment proceedings. Aduna na yung mga klaro tataw nga na-establish pero daghan pa pud ang gikinahanglang i-establish pa nga palig-unon pag yun. Another thing na-establish is I think no there is definitely a misuse of the Confidential and Intelligence Fund, no? Naging misuse sa Confidential and Intelligence Fund. In fact, I'm wondering, anong ginatawag ni misuse of funds, no? Misuse of public funds. Hindi dapat ni tawagog misuse of public funds. Kaya, this is involving around 6 million ba? No. Dako-dako nga kandidat that will qualify it actually to be classified as plunder. Plunder ni, dili ni misuse of public funds. Another thing that has been established so far sa mga testimonies, it was Vice President Sara Duterte who approved the disbursements, no? Ang mga disbursement vouchers sa approve ni VP Sara Duterte. But what is yet to be established, no? Kanang murag lisod pa tuuhan sa pagkakaron, no? Sa pagkakaron nga yugto sa trial, ang dili pa nako matuuhan nga kining mga kwartaha nga na misuse ni adto gyud sa kamot ni VP Sara Duterte. Wala gid na ma-establish pa so far as kita ang mutanaw. Ngano nga wala na na-establish? Wala may witness pag yun. O wala pa'y dokumento nga nagaingon nga si Sara Duterte ang nidawat ni ining maong mga kwarta. Ang klaro, gi-withdraw kining kwarta sa Land Bank dito sa mga Special Disbursement Officer or SDO. Pero ang testimony, no, ang mga testimonya wala pa ni abot sa punto, walay nagsulti nga kining maong kwarta nga gi-withdraw sa Land Bank didto gihatag kang VP Sara Duterte or gidawat ni VP Sara Duterte. Wala po yung dokumento, wala po yung dokumento nga nagaling kang Sara Duterte ni ining maong kwartaha nga ni ano siya ni pirma ba siya nga ni dawat siya og say 1 million or 20 million wala pa'y nagagawas ing ana nga dokumento o wala pa po'y nagagawas nga ingon ana nga testimonyo. What is definite mga katinig bisag unsawa ni mugtan-aw, no? Paminaw ni mo ang trial, dagan sa trial. Adunag yoy mga butas sa pag adunag yung butas sa pag implement or paggasto niining maong ano intelligence og confidential funds. Mga katinig, baka uban na to sa linya ang ato ang paboritong abogado dari sa North Cotabato si Attorney Jojo Alabi para niining maong mga hisgutanan. May buntag, Attorney Alabi. Welcome sa Tinig ng Bayan. Hello.
3: Good morning, Rome. Good morning sa pong tigpamina sa Tinig ng Bayan.
2: Kumusta na ka, Attorney? Dugay-dugay na tangwa nagdungganay.
3: Oh, gani. Okay lang.
2: Attorney, I'm sure nag-monitor po ka sa mga panghitabo sa impeachment trial versus sa VP Sara Duterte. How was yesterday?
3: Ako ma'am na tanaw rin itong testimony sa COA itong ilang special state auditor o saka city of lawyer kapos si Attorney Wamil mo itong interview agi salang sa witness stand sa naing adlaw.
2: Actually, kahapong adlaw, attorney, gi salang na pod ka tong usa ka ano, unsay pangalan niya? Lisod kay it start with letter X ang iyahang pangalan. Silin, I think, no? Og kining maong auditor, maunin ni Puli kang attorney Wamil? Was it Wamil?
3: Oo.
2: Uh-huh. Mauni siya ni Puli. So, ang mga documents nga iyahang gi-audit, iyang gi-turnover ni ining bagong auditor, incumbent nga auditor sa ICFAW or intelligence and unsa ni confidential funds nga auditor.
3: Mm-hmm.
2: So what's your take?
3: Kung pagkasabot ba kung nasa kung na special unit diya sa COA mismo, na ang ilang role is para sa pag-audit ang mga intelligence at confidential funds sa ato ang mga ahensya sa gobyerno.
2: Mm-hmm. As of this as of this stage of the trial, attorney, what do you think are the matters that have been established and those that are not?
3: Ang gina-establish nila Rom, ang sa prosecution na I mean, gina-establish sila na ay pag matawag na itong pag-malver sa mga kondo sa intelligence fund. Okay. Ang ginapagawas nila na ang may tabo, parang disbursement, ang mga supporting documents nila dili mao.
2: ARs.
3: Kumbaga sa liquidation. Kaya kaning mga confidential funds ng kaning mga intelligence fund, ang method manggod ani nga sa pag-disburse is ikas advance. Tapos, imuasang i-liquidate. So, diha sa liquidation, dapat na kay mga supporting documents para kumbaga, ma-liquidate ni mo katong una na kundo na imuhang gate as advance. Nga na ang method nila. So, ang COA mo audit base dito sa liquidation report na ginatang sa usa ka ahensya dire sa impeachment trial sa Office of the Vice President nga na ay confidential funds o sa Department of Education.
2: Mm-hmm. Earlier, attorney, to my mind, I was saying, adunay mga pipila ka mga butang na-establish sa OGA among them, usang na-establish is ang mga disbursement sa well approved by the Vice President.
3: Oo. So, na yung mga disbursement, alibaw, katong ipagawas nila ng mga cheque in just one day, or pila pa adlaw, 125 million na pagawas nila. So, very clear, no? In fact, na'y admission sa part sa defense nga, indeed, na'y disbursement nga lang na amount sa Land Bank of the Philippines. O niya, ang next step na gusto establish sa prosecution is asa ni adto ng mga kontaha.
2: Murag ka na ang butang huwag klaro, attorney. Kaya murag ka na ang kinahanglan nga murag missing link ba? Kaya of course, kita to nang dilita mo to nga si Mary Grace Piato, si Andy Lim, o si Alejandro Piquet, mga ano na sila, juridical persons.
3: Ang may tabo, ang God, sa hundang araw ng God, ang liquidate niya, ganang question sa COA, kaya kanang supporting documents nila, acknowledgement, receipt. No? Typewritten pa gani ang acknowledgement, received the amount of yaning 1,000, tapos for purposes of purchase of goods, medicines, ana lang ang ilang kumbaga supporting documents.
2: Mm-hmm. So, and attorney, is that not a mockery of the accounting system sa gobyerno. Kaya nga nung puro acknowledgement receipts man, pati ang mga computer, mga laptops, mga school supplies, acknowledgement receipts when aduna may daghang legitimate nga mga ano stores nga maka-provide ni ana with katong tama nga official receipt or sales invoice. Parang murag lisod na puntuhan nga tanan nga liquidation report sa about confidential and intelligence fund acknowledgement receipts tanan. What's your take on it?
3: That's why Rom, ako nang trabaho pud ta og kanang bilang
2: accountant
3: ta og accounting accounting graduate pud ko niya naka experience pud nato magtrabaho anong mga paano magbuhat anong mga unsa accounting process bookkeeping etc unsa ang mga usual yun nga required nga documents para mag-liquidate or para maingontang regular ang usaka disbursement. So, karang sa acknowledgement receipt mang good, ang ako ang pagkasabot ana sa confidential funds ang nag-receive niya na usaka confidential agent. Kung mga acknowledge sa usaka confidential agent ta nga ang mga pangalan, mga bugos.
2: Ah.
3: Panahon mo, non-existing ng mga o ng mga persons.
2: And
3: pero ang purpose nila is i-protect ang pangalan sa usa ka confidential agent. Kaya kato mga ama pangalan usahay mapansin nimo mga binuang ba ng mga pangalan.
2: Gani, makiring gani atong term diha.
3: Oh.
2: Di ba? Kung pwede mo nilang hinandlag Dionisio Iluspa, ana, di ba? At least dool-dool sa tinuod.
3: Andilim.
2: Andilim.
3: May mga ingana ang mga...
2: Andilim.
3: Mo,
2: Alejandro Piquet.
3: Oh. So, ang reason sa dipinsa is ilang ganap protect ang mga pangalan sa kaning confidential agent nga nag-receive sa maong funds. Pero ngayon sa kuha, nag-issue sila o katong nisawal nilang sort of memorandum, audit memorandum.
2: Joint Circular 1501.
3: Na do'y second level of kuhaan magod na sila, Rom. Sa kuha audit na second level of tanang tawag na response sa limang na abot sa ilang sa usaka auditor ang ilahang amaong documents. So, pag evaluate nila karon sa documents na yung mga kulang or unsa na ilang observation, mo issue na siya o kanang certain document batis sa joint circular. Sa kato, audit memorandum. But sa matanan ay mga insufficient yung mga documents na imo ang i-support sa imo ang liquidation. Dahil tawag nila nga notice of suspension.
2: But the notice of suspension will come after ang notice of suspension akong sabtan sa dagan sa hearing attorney will come after two successive AOM or audit observation memo. So tagaan ka unang audit observation memo and then you have to comply. And if your second compliance sige hapon nag susunod dito sa joint circular 1501 mo na to what's
3: na yung mga notice of suspension may second level si Rob.
2: Okay.
3: So na yung notice of suspension ang pinakakuan na po di anak
2: pero paki-explain daw attorney kanang notice of suspension unsa gyud unod anak unsa buot pasabot anak
3: da dili kay ko ka ko ano particular kay dili man to state auditor pero ang akong pakabalo once nga may certain level of observation ang auditor ang halimba not EOM mura preliminary evaluation niya ang next is notice of suspension ang pinaka ano diha room ang pinaka last nga ginahatag niya kanang notice of disallowance
2: disallowance mura gyud mo ana twice na
3: but
0: But pasabot, anang notice of disallowance, dili yun allowed ang, ano, ang maong disbursement.
2: Mm-hmm. And so therefore, iuli.
0: Wala ka nag-comply. Mm-hmm. Oo, ang implication is, iuli ni mo, iuli sa ahinsa sa gobyerno or particular public officer, kanang funds, nagigamit, public funds, no? Igamit niya para sa maong supposed expenditures.
2: Ako pang utang na ganihin, so, attorney, I am wondering, anong sige, tagigamit aning misuse of public funds when this involves far more than the threshold of plunder? Anong dilema ito ni tawagon nga plunder?
0: Pwede ko na tawag nga

0: o perpetual disqualification sa usa ka public official. In this case, ang ato ang vice president of the Philippines.
1: An impeachment trial is...
0: So, ang gina-establish nila dito is the act of misuse, malversation of public funds, ana ang gina-establish sa prosecution. Which is, sa tanaw na ko, in generally, mayo ang pagpresenta ni Attorney Kapunan sa noong, mga witnesses. Oo.
1: Season lawyer manggul po ni. But anyway, attorney, what I think kanang ikinahanglan pang i-establish murag at this point in time observing the trial, murag establish naman, murag nakita naman ang trend nga aduna gyoy misuse to use the term, no? Misuse of public funds na reflected dito sa mga audit memos, reflected dito sa mga ARs nga walay klarong ngalan, ARs nga walay pitsa, no? So magdudag yun, magdudag yun ta, or dili yun, ako for one personally mutuon ako nga naay misuse of public funds. Ang dili pa nako tuuhan sa pagkakaron wala ma-establish is kining maong mga public fund sa bisan og si Sara Duterte ang nipirma sa disbursement ti ani, wala pa koy nakita nga ebidensya or testimonyo nga nagaingon nga si BP Sara Duterte ang nakinabang ni aning mga korta, ha? Sa imong kabahin.
0: Pero sa ato amang sistema manggod, naantay ginatawag na accountability sa mga public funds. Ang mga opisina, ikaw ang head sa usa ka opisina, ikaw ang nag-approve, ikaw ang nag-recommend ng mga disbursement niya na, kumbaga kung wala na siya ni-adto sa tama nga na dapat padulungan, nagi kay accountability nga sa pag accountability under sa atong mga balaod sa pag misuse o pag malverse anong mga pundo or namagotay na imangoy sa COA mangod rob kung natanaw ni mo na mga na mga prohibition na mga this is prohibited, this is prohibited, so na mga certain guidelines or nga or standards na dapat sundon ni mo sa paggamit sa pundo tungkol kay that is public funds. So that is people's money. So bisan usa ka usa ka sinto ba na
1: sa kasinto mo
0: kuan kailangan ma-account ni mo tungkol kay nga ikaw nga naa sa nga mo head sa o maong agency, ikaw ang pinaka-accountable na person. Kaya gi-entrust sa mga kanawa pundo. So, ang effect, kung halimbawa, gi-approve ni mo ang release, kunya, wala siya nagamit sa tama nga dapat paggamitan, so, you have to, you have to be accountable sa maong action.
1: Attorney, kini nga pangutana, gi-reserve gid ako ni si Moha isip sa kaabogado. Kaya gahapong adlaw, usa sa gibangian dito sa trial, kining stipulation sa 800 plus ka mga dokumento o kasagaran niya ni mga unsay tawag ana kanang resibo, acknowledgement receipts. Kasagaran ni ini mga acknowledgement receipts sa ginapa stipulate sa prosecution ngadto sa defense kining 800 plus nga mga accounts sa acknowledgement receipts, pero nag-refuse sa ang depensa nga ilang i-stipulate kini kaya bisan og pareho sila nga kining maong 800 plus nga mga documents gipamarkahan pod ni siya sa defense nga ilaha pod ni nga unsay tawag ana ilaha pod ning ebidensya, pero dili sila mo

0: is mo expect so ang mahitabo ang prosecution ingon sige dili na mo gamiton ning amo ang dokumento kay pareho man tag dokumento kanang inyong dokumento ang among gamiton kay ang question manggod sa defense akatong chain of custody sa mga kining dokumento kanang chain of custody nadungga na ko na katong naapa ko sa prisuhan
1: sa mga drugs
0: sa mga drugs no sumura og gidudahan karon sa depensa kining commission on audit nga gi murag na bang ako ang tanaw na siguro pagduda kining depensa sa commission on audit nga ilang gidoktor kining maong mga dokumento nga actually nanggikan gikan po na dito sa mga liquidation reports sa DepEd o sa OVP kung say take nimo ana
1: ano man good bro tama actually si Kwan si Atty. Kapunan siya observation na kanang mga matters nga about sa stipulation sa mga documents, original ba na, authentic ng mga documents, na ang problema, Ana, during trial, na-prevent unta na kung dito pa lang sa pre-trial, gi-kuana na, ilan na nang gi-discuss dito, nga gi-pag-agrihan. Muna, ang pinaka-purpose nga nung ay pre-trial, kay para during trial dili na ka mangita sa kanabang dokumento ha authentic na siya or genuine ba na siya or ana gikan ba na sa photocopy ba na gikan sa original document ana gud ni mga issue dili na ni mo to nga gusto ni Kuan Atty. Kapunan niya ipa-stipulate na lang tanang mga document the existence genuineness authenticity sa maong document para during cross examination or during examination direct or cross dili na mo kuan dili na mo pa i-present pa ang tanang tanang taga-kuwa o taga ang tao mismo nga nagbuhat anang dokumento. Para kumbaga stipulate lang na existence na para mapadali kumbaga ang proceedings. Kaya kung ipa-identify na mo isa-isa na haskan dugayan ninyong kumana.
0: ₱800 ka mga dokumento. Actually ang witness ka. Ang witness kahapon, iya siyang gipakli-pakli ka itong mga pages sa duha ka mura o libro ng mga dokumento. But giobjekan gihapon kini sa defense kay ingon nila, kadto daw witness, dili siya qualified. Ha?
1: Oo, dili siya party nga na-receive or nag-prepare.
0: Ang ilang ginayon, dili siya, wala siya authority to determine. Kung maupo itong mga dokumento, maubag yun ito.
1: Wala siya personal knowledge.
0: Murag ingon ana ang ilang ginayon. Unya, gipakli-pakli lang daw, wala gitanaw itong, gikompare itong dokumento nila dito sa, unsa bagi original nga dokumento, ana. Pero, why do you think, attorney? As a matter of strategy, kasi no doubt this is a matter of strategy on the part of the defense. Ngano nga dili sila mo stipulate?
1: Wala laing effect ang naroon po ba delay sa proceedings. Kung dili sila mo stipulate.
0: Pero
1: in fact, may suggestion si Kuan, kung yan naman lang na delay sila mo stipulate, gamiton ang inyong document, pa-identify ang process, pero kana, kuhaan kayo ng na process. Kaya, normally sa court proceedings room, kung naamoy common exhibit, exhibits ang inyong, common ang inyong mga dokumento, automatic na
0: stipulate
1: sa both parties.
0: But pa sa both, the button sa both parties nga kana nga document naga-exist.
1: nag-exist sa records. So, mauna nga, in fact, na, daily na na kailangan ng institute kung pareho ng dokumento.
0: So, yung ano? Yung
1: naaram sa records, ay, iba lang dyan, marking.
0: So, nga no?
1: Iba lang mo sa marking.
0: Nga no, ito din, dili mo gisa lang mo stipulate. And at the same time, nga no, nga, ang impeachment court, gitugutan. O, gipasagdan lang, ha? Okay, ilahan mo ng katungod. Ang adi sila mo stipulate. Okay. Nga na ba yun ang proseso dapat? Dili ba dapat maka ano, maka decide ang impeachment court na oh, pareho man ang yung dokumento. So, ganun di maka mo stipulate.
1: Ay, ako tanam mo, isa-isa akong maguna ni Murong sa pinakadagsan niya dokumento, siyempre, i-compare ni mo kung pareho ba mo. Ano, may pa po? Pero may itong suggestion ni Kwan, ni Atomy Kapunan, kung hindi mo mo stipulate din, or what to po sa Kwan? Balik ta dito sa mga clerk of court, or anang nga, nag-secretary sa Senate, nag-acting as a clerk of court, dito ta mo ano, mag-compare dito, mag-tag-tag schedule, mag-compare na itong mga dokumento dito.
0: Mm.
1: Tapos, dito naman, gandak sa itong mga ano, stipulations. But pasabot mo ka na ng stipulations mo, mga ba, gina-admit ni mo nga ka na, existing na ng mga documents that is authentic, that's on the record, nga pwede ni mo magamit sa kaning, nga pwede magamit sa mga ano proceedings niya sa pag-identify, sa pag mark or sa pag-offer, magamit na rin yung mga among dokumento.
0: Okay. We were saying
1: para mapadali on some proceedings.
0: Mm-hmm. Ang usa sa murag suggestion sa impeachment court nga magahin ang prosecution o defense ug panahon nga ilahang
1: so another time. So dili sa inga, dili sa during trial, kung dili sa another day.
0: Mm. Actually, may trial on a Thursday and Friday. So, mga itong suggestion is kudero. Magdano
1: kasi sila another schedule. Para lang anak.
0: Aha. Pero, nisugot man unta ang prosecution o ang defense nga gamiton sa prosecution ang ilahang set of evidence para sa ilahang pag direct examination. I wonder, nga nung wala ni Gipursu.
1: Saka problema, maguna na, Rom, sa pag-offer na, sa mga, kaya ang markings mo different.
0: Hmm.
1: Dili po din mo pwede nga i-offer ang evidence sa kita.
0: Ah, so, okay. Mauday na ang anak ko masabtan. Aha.
1: Magkagulo ba? Kung ako ang presiding officer, di po ko musugot, kaya
0: gubot po, no?
1: Magkaroon ng confusion later on.
0: Pwede na pong i-disown.
1: Alam na naman, mako na imong i-offer ang marking sa imong i-offer katong marking sa defense.
0: Ah, pero ang impeachment court is ang impeachment proceeding is not a criminal proceeding. And so therefore, dili siya mag-apply yun fully ang rules sa criminal procedure, no? Uh-huh. Walang supletory lang siya.
1: Ang proper o maayo ang pagpadagan ba sa
0: Hapsay.
1: Sa proceeding kung pahapsay sa proceeding kung magkaingana ang prosecution gamito na ebidensya sa sa depensa magkagulo ko baka magkaroon ng confusion.
0: Kining ano mo gud attorney kay similar man gud kining stipulation kining sige nga mga objection while of course katungod ni sa depensa katungod pud ni sa prosecution ang optics man gud nga nagaguwas sa mga tawo nga nagatan-aw mura og napul-an na hinuon unya while of course sa kining stipulation dako kining ang impact ni ani is manguta na gyud ang tawo nganong dili man sila mosugot nga pareho ra man nga dokumento murag pursuing that mentality na ani mga panghunahuna nga uy nagi ginatago or basi guilty yung ana ba. So kay dili man ni ano lang ordinary nga court proceedings kay ang katawhan
1: mo maray maging prison.
0: Mm.
1: Mga ginatago nga dokumento. Total ano naman with kanang nana may gipasampina naman ng mga documents kunya. Mm. Ang purpose mo na is ipa-identify sa concern ng witness na kanang witness na gipresenta sa prosecution maka-identify ano mga dokumento para maka-proceed na unta sa proceedings.
0: Mm.
1: Ang next na proceedings ana is katong ano na dito na sa kumbaga sa main concern ba. Like pwede nang magkaroon ng tuloy-tuloy na ang direct examination. Mm. O cross-examination. Mm. sa ka-witness. Dili na sa ingon nga ma-identify sa individually anong mga dokumento nga ipresenta.
0: Mm-hmm. I was saying earlier, attorney, no doubt aduna kay misuse of public funds, but what is yet to be proven is kantong si BP Sara gyud ang nidawat og beneficiary gyud siya ni aning kwarta, and if there is a testimony nga will connect this directly to BP Sara, it will be that of Ramil Madriaga nga earlier nagtestify na sa Justice Committee og gi-offer sa prosecution ang part of the affidavit ni Ramil Madriaga, pero hugot og makusganon kini nga gipugngan o gibabagan sa depensa. What is your take about it? Si Madriaga, although nila is fruit of a poisonous tree.
1: I think mauna ang dagan sa prosecution Rome. I-establish nila na nag-adto sa personal nagamit ni BP Sara personally ang mga pundo kung dili man tanan, Part B. O mauna nga kung makita nimo gipasampina po sa prosecution ang mga dokumento gikan sa sa BIR, di ba? Bureau of Internal Revenue.
0: Mm.
1: O
0: AMLAC.
1: Ila kung sabina katong mga salen. O uban pang dokumento nga asa ka mga bank accounts. So para ma-connect nila na ingana nga period daghang pundo nga nisulod sa bank account o whatever. Mm. Nga wa nila gi-declare sa ilang salin o gwa nila gi-declare dito sa ilang income tax.
0: Mm-hmm.
1: Ana ang akong tanaw nga ang dagan sa unya si Madriaga, isa sa mga witnesses nga base sa iyang allegations nga niadto sa isa sa mga nag-witness nga ang maong kwarta niadto sa kay BP Sara. Mao na yung allegation diya sa iyang complaint. Pero anyway, ang materiality relevant sa iyang testimony o kadang iyang mga affidavit i-resolve na siya later on sa impeachment court.
0: Mhm. Ano dako kay jigsaw puzzle, attorney, connecting the dots.
1: Anyway, ang kundi ako, halimbawa na may objection room, no, sa presentation sa mga evidence, i-resolve ba na sa impeachment court kung naing mga dili sila magsinabot, mag-rule ang majority sa senator judges.
0: Yeah.
1: Nga naman ang prosedur.
0: Officer, na noted ang manifestation. We will decide on it when the time comes for it.
1: Ano ang may tabo? Kung halimbawa, time na i-present si Madriaga, identify niya yung affidavit, then, of course, ang mga opposition opposition senator dyan, yes, ma-object. Mm. So, ang may tabo is, magkaroon ng mag-rolling ang impeachment court as a whole.
0: Do you think Madriagi will ever be presented considering sa kantong vigorous yun ng objection sa ano defense?
1: Ano ko kung ang majority sa mga kwan?
0: Senador?
1: Sa mga senator judges mo decide. Pwede siyang ma-present ang iyang affidavit, iyang ma-identify during the course of the trial.
0: Pero what will be the reason nga dili siya ipatestify? Unsay possible reasons?
1: Ang opposition sa kwan, mag-oppose ang defense.
0: Yeah, but you do not just oppose for nothing.
1: Mag-object.
0: But you will not just object for
1: ang
0: nothing.
1: Ang grounds lang actually, Rome, ang grounds lang, no, under sa rules on evidence, na i-oppose niyo mo ang usa ka ebidensya is kwan, irrelevant, immaterial. Kaya lang, ang kwan, pero kung ang usa ka ebidensya material, is either testimonial ba na siya, object, or documentary, kung material na siya, isang gamay lang materiality. Normally, ang judge i-allow na siya. Kay ang gusto po niya may tabo sa judge is makita niya what is the truth or what is the truth sa mga allegations.
0: Daghang kay salamat attorney sa imong panahon nga gigahin sa tinig ng bayan hinaot dili ka magmakuli mo hatag sa imong panahon sa sunod ng mga panahon.
1: Walay problema ako, walay problema sa ano sa ato mga kauban na sa
0: Good luck.
1: Salamat po sa opportunity.
0: Tawagan din ta kaunya kay na ako'y apo nga moadto dito si Moha anyway. Daghang salamat attorney Alabi.
1: Okay.
0: Mga katinig mo itong tingog sa ato ang suki nga si attorney Jojo Alabi.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital na.
0: Mga katinig, aduna na lamang kita 10 minutos nga nabilin sa ato ang programa o design na asalin niya ang ato ang mga kaubanan si Tinig 30 o si Tinig 24. Mayong buntag 30 o 24.
6: Maing buntag, mabang kami ni Maing buntag sa mga ating paninay natin sa ating programa sa 102.3 JFM, no? So, karon
7: nagsuroy-suroy na punta diri sa Dakbayan. Andunay pwesto diri sa Kidatawan Market. Naninaw sila o Joy FM. Sige, so atong pangutanon si Sir, no? Itong so, pangalan o Tagasa.
8: Good morning. Ako dahil si Edwin. Nagpuyo sa poblasyon ng Karubas.
0: Asa nagpuyo? Efren, idol-dol daw sa mouthpiece sa iyang ano, baba palihog. Efren.
8: Efren Suligin.
0: Suligin, okay. Nagpuyo sa?
8: Poblasyon President Rojas, North Cotabato.
0: Ano, taga Rojas. Efren, may muntag. Dagang salamat kay naminaw ka sa tinig ng bayan.
8: Okay, so Efren, nung makuta namin, anong naminaw magkag Joy FM karon pa? So, naminaw ko ron o Joy FM kay daghan mang good o mga balita. Di lang po yung kabalita, kundi mga love story kong gabi eh. So, itutig mampod good ang Yaki Serpentina sa Juan, sa kong papa.
7: Serpentina? Sige daw, surahin mo yan ng Serpentina sa yung papa.
8: Kana mang gudugay na mang gunan yung ginagamit since 2015 pa. So, nagapayaminaw po niya sa radyo kung unsa ba yung effective niya tambal. So, nakita na mo ning ang Serpentina capsule. Mao niya ang mong ginagamit sa akong papa. Diabetes. Diabetes siya, sir.
0: Pwede yung sugar? Friend?
8: Taas po lang yung sugar, sir. Pero, natitingan na yun niya. Tisting improve na yun niya.
0: Ang Serpentina.
8: Maayos sa lagas.
0: Pila ka kapsula ang iyang ginainom? Kada adlaw ba?
8: Sa kwan, sir, mag-limit na siya kung sa isang simana, one pod.
0: Aha. Ano lang, maragang advice lang diha, friend, no? After 3 months, nga padayon ni mo nga nag-take ang imuhang papa ng Serpentina, papahuwayal sa siya, no? Unya, sundon lang niya katong mga bawal nga mga pagkaon, katong diet nga ikinahanglan, less sugar nga intake kay para ma-ano yun niya, makita yun niya ang resulta. Kung pag-undang niya o inom, aduna ba gihapoy alibyo? Hello?
8: Okay, pangalan ko si mong papa. Ako lang yung pangalan sa kong papa, Efren Diala Suligin, senior.
0: Junior, di ay ka. Jun.
8: Opo, sir.
0: Sa trabaho ni mo, Jun?
8: Nag-eskwila po ko, sir. Wala po yung trabaho.
0: Estudyante. Naana kay Uyab.
8: Wala po, sir.
0: Aha. Sige, John. Dekan salamat, 30.
7: Okay. Dagan kay salamat, no? So, my friend, tungod ana, naminaw kag GFM, makadaog kag sponsor na to ng Serpentina karon o kaning 3-in-1 na kopiyake. Unta makatabang kay papa ni mo, no? Pagamit ni mo kay papa ni mo. So, mauna karon, no? So, biyana to si GFM. Dagan salamat sa mong pagpaminaw sa GFM.
0: Salamat.
7: Okay. Siguro, thank you. Salamat. Thank you. So, kani si Tinig 30, no? Kauban ako si Tinig 24, Dani, sa pagsuri-suri, pangita sa umitawan sa Joy, para sa salmot ng Tinig Mayan. Dagang salamat. Kauban,
0: Junior Rapi. Junior Rapi. Na-obserbahan ba ninyo? Nakaagi mo mga gasoline station o pila na ang presyo sa gasolina o krudo karon?
7: Gahapon, kaumang karumi, no? Atong nahatag ang mga presyo sa line-line gasolinahan diri sa tinig ng pamilihan. Na-update na mo gahapon ang mga presyo sa Shell.
0: Wala kay kopya diya? Dili niyo mo memorize?
7: Naa diri sa cellphone.
0: Sige, ato na lang usbon na og announce sa anytime today. No, sa ato ang mga programa. Daghang salamat sa inyo ang pagpanakop og mga ano diha, tagaanan ninyo og premyo.
7: Okay, salamat po kaubang karome.
0: Sige. Mga katinig mo kato. Ang atong kauban na si Tinig 30 Junior Rafi. Kauban niya si Tinig 24. O mga katinig, doon na pa kita yung 5 minutos nga nabilin sa atuang programa o ato kining igahin sa pagpadayon sa paghisgot niyaning mga panghitabo nga nagkakahitabo diri sa atuang nasod mga katinig. Kay grabe na ang crisis, dili lang crisis sa politika, kundi crisis po sa ekonomiya. Mga katinig, taas na kayo. Dako na kayo og utang sa gawas sa nasod ang ato ang nasod Pilipinas. Nalubog na ta. Wala pagipanganak. Gibuntis pa lang ang mga Pilipino. Aduna na sila yung utang sa IMF, International Monetary Fund o World Bank. And mga katinig, mo increase na po kay budget season na po. No? Mag-debate na po ng atong mga congressman, ng atong mga senador, para aprobahan ang General Appropriations Act for 2027, kining budget sa nasod sa para sa sunod tuig. Unexpected na po ni nga musaka na po da kay kada tuig mang yun na nagasaka mang yun ang budget sa ato ang nasod ug susama sa mga niagi mga katuigan. Almost every year mga katinig adunay deficit, kulang mga katinig ang sapi ang income sa Pinas para isustento sa iyahang mga gastuhanan. So kung usa ka pamilya, for example, ni kita og 10,000 ang bulan, ang ilahang gastusanan na gikan sa pagkaon, eskwela, medisina, pamiste ug uban pa, no, mukabat sa 12,000. So but pasabot adunay deficit, adunay kulang nga 12,000. Mauna ang nahitabo sa ato ang nasod mga katinig ever since sa panahon na pani Marcos Senior sige na ta og sige nagpangutang sa IMF World Bank o kaning International Monetary Fund o World Bank mga katinig, magsige pud og pautang kay ngano. Ganahan sila nga sige og utang ang Pilipinas sa ilaha kay pinaagi lamang sa ilahang pagpautang para ma-impose nila kining mga balaod nun nga ilahang gustong i-implementar diri sa nasod Pilipinas nga pabor sa ilaha. Unsa kining mga pipila ka mga balaod nun mga katinig? Number one, kining import liberalization. No? So kining import liberalization, but pasabot, sige, nindot ni nga balaod nga gidikta sa IMF World Bank sa Pilipinas tungod kay mag-encourage kini og free trade, no? Mag-encourage kuno og free trade. But pasabot kita mga Pilipino, pwede nato mabaligya ang ato mga produkto dito sa laing nasod, and at the same time ang uban nga mga nasod pwede po mamaligya og produkto nila diri sa ato . Mga katinig, gipromote pag yun kinig maayo kaya makatabang kuno kini para sa mga pobre. Ang example ni Ani is manok, no? So, nagpalit. Diha sa merkado karon ay mga imported nga manok, mas barato pa kaysa katong mga manok nga giproduce sa mga Pilipino. Dili lang manok mga katinig, kundili pati ang ato ang staple. Kining bugas mga katinig, no, ato gining balik-balik permi kay for so long a time ang kining ubang mga nasod karon kung asa nagapalit ang Pilipinas og bugas kining mga nasura diri lang ni nakat-on sa tuwa unsaon pagpananom og humay sa International Rice Research Institute nga naa diha sa Los Baños, no, o sa kadako kay nga eskwelahan nga ang tanang mga variety sa mga humay anadiha naka-imbak o ang makanunayon nga pagtuon kung saan pagpadaghan sa yield or sa ani sa hisgutan ng humay. So mga katinig, ironically, kita na karon ang nagapalit o bugas dito sa ilaha. Now, budget ano na po, budget period na po, no, budgeting period na po, and ato ni siyang bantayan pag-ayo kay ngano, no, ngano sige lang tagka-deficit, sige lang tagpangutang dito sa laing nasod, unya ang budget nato dagko kayo pero padulong kini sa bulsa sa mga politiko, mao nang aduna tayo flood control scam, no, scandal. Nga dako kaya nga scandal, flood control scandal, no? Aduna pagyud tay plunder, dako kaya nga plunder. No, batok kang Jinggoy, batok kang BP Sara Duterte. Plunder man eh, no? Apa nang pangutana nga no si Marcos? To ano mas Marcos si nang hinambid ra mas Malacañang? Hmm? Si Marcos mga katinig. Nang hinambid la sa Malacañang si Marcos. Pero dili pa na ito mga mabasol mga katinig kaya doon ay proseso. Ang proseso, ang presidente is immune from suit. Dili siya pwede pa ilan o kaso mintras sa galingkod pa siya isi presidente. But mga katinig, pwede siya pa ilan o impeachment pareha sa gihimo kay BP Sara Duterte. Pero unsaon paglusot, unsaon pagpasa niya ng impeachment against President Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong Marcos Jr., gihimo na. No, sa Makabayan Block, nag-file na sila impeachment against sa Bongbong Marcos pero wala kini nilusot diha sa Kamara, sa lower house tungod kay at the end of the day, labanan siya og numero og walay numero ang mga anti-Marcos diha sa Kamara. Kasagaran diha sa ilaha ang political nilang affiliation or political links nila na diha sa kay Presidente Bongbong Marcos o batok kay Vice President Sara Duterte. Pero mga katinig, dati ni sila naghiusa uniteam, no, si BP si Marcos o si Sara Duterte, nag-uban ni sila gani gihingan lang ni sila og dili uniteam eh, gihingan lang ni sila og unithibs. Nagkahiusa o nag-uban ang mga kawatan. Pare-pareho lang sila. Atong bantayan, mga katinig, ha? Kining budget deliberation, kaya dapat ang atong tingog, madungog na gayon, mo-participate kita sa mga discussion, sa mga issues nga adunay kinakalambigitan sa atong panginabuhian, busa mo maminaw kita o mo-participate kita sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig sa ngalan sa itong kaubanan nga si Tinig 40, Ruby Padilla season, wala magyutay oras sa manamilit na kita o nagaingon kita nga dagang salamat sa iyong pakiguban ka namo. Nang hinaot po kami nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita dari sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka mughawa kay musunod dayo ng atong alas 7 balita. Maayong morning kanato tibo.
9: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
10: Sa itong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
9: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, unsaon mo ni uy?
12: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
11: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun. Nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
12: Ah, mo ba day, Mads?
11: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
12: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
11: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
12: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
11: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
12: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening. O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap. Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table, o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Iyong umaga po ng Thursday, sa isa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbi, Misamis Occidental, at ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang misis ang ginasa sa harapan mismo ng kanyang mga anak. Headline. 7.0 na magnitude de lindol tumama kahapon sa Davao Occidental, samantala 5.3 na lindol naramdaman naman ka o 6.3 na lindol naramdaman naman kanina. Dalawang mga minor de edad patay matapos na kuryente habang nangunguha ng bunga ng santol sa Kiamba, Sarangani Province. Isang construction worker patay naman matapos matabunan ng lupa habang naghuhukay sa maasim Sarangani Province. Samantala, barangay staff patay matapos ito ipagbabarilin sa harap mismo ng kanilang barangay hall sa Davao City. At isang tulak na babae na aresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa probinsya ng Cotabato. Ikalawang araw ng Apli Pakasa payout ay sinagawa naman sa Tarragona. Ikalabing apat na Agri-Trade Fair binuksan naman bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Lupon sa Lupon Festival. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kuan, unsa man intawhana ni oy?
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
3: Pero pag take og ganado,
2: na, pintapad naman po. Abing, pangang naman, ma'am.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilonga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilonga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7.13 ng oras. Ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita ni Yanig ng 7.0 magnitude na lindol. Ang Sarangani, Davao Occidental, alas 12.13 kahapon ng tanghali. Ayon na sa PBOX, may lalim ng 10 kilometro ang naturang pag-yanig kung saan tumama ito sa silangang bahagi o kanlurang bahagi ng Balota Island sa Davao Occidental na itala ang uh, Instrumental Intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental. Agad namang nagpalabas ng wala namang tsunami warning ang PBOX kaugnay ng naturang insidente. Kasunod ng naturang pagyanig, alas 12:14 naman ay naitala din ang magnitude 6.4 na lindol na may lalim na 13 kilometro ang pagyanig na tumama sa Sarangani, Davao Occidental ay nagtala ng intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, General Santos City, Alabel, Sarangani at Tupi, South Cotabato, ganoon din sa Pulumulok. Intensity 5 naman sa Glan, Sarangani. Intensity 2 sa Maasim, Maitom at Malapatan, Sarangani, Lake Cebu at Tampakan, South Cotabato. Intensity 2 sa Coronadal City, Banga, Surala sa South Cotabato. Ang naitala din ang instrumental intensities. Intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental, General Santos. Intensity 4 sa Kiamba at Malungon, Sarangani, Tupi sa South Cotabato. Intensity 3 sa Digo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Maasim, Maitom at Malapatan sa Sarangani. Intensity 2 sa Magsaysay at Matanao, Davao del Sur, Kinapawan City, Baganga o sa Banga, Santo Niño at Surala, South Cotabato, Bagumbayan, Isulan at President Quirino Sultan Kudarat. At Intensity 1 sa Tantangan, South Cotabato, Colombo, Esperanza, Calamansig at Libaca, Sultan Kudarat. Ayon na sa PBOX, kasunod ng naturang pagyanig walang 3 minuto ay may mga naitala ding mga aftershocks. Samantala, kaya pinakahuling malakas na aftershock na itala alas 5:41 kaninang umaga kung saan na itala ang 6.3 magnitude na lindol sa may 79 na kilometro timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani. Naitala naman ang instrumental intensities, intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato, intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Maitom, Malapatan at Maasim, Sarangani, ganun din sa Kiamba, sa Banga, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat. Naitala din ang intensity 1 sa Kidapawan City, Cotabato, Davao City, Magsaysay, Davao del Sur, Surala, Tampakan sa South Cotabato, ganun din sa Bagumbayan, Isulan, Esperanza at Calamansig, Sultan Kudarat. Ayon sa PBOX, bahagi pa rin ito ng 7.8 magnitude na lindol na naitala noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Alas 7:17 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Balita mula naman sa ...87.7 Joy FM Panggalbay, Misamis Occidental. Isang ginang ang ginasa sa harapan mismo ng kanyang mga anak. Detalye ng mga balita mula kay Ren Sumalinog.
3: Usa ka 35 anyos ka babae ang matupag iingong biktima sa pagpanlugos o pagpangawata. Matupag human gisulod sa usa ka lalaki ang iyang giabangan nga balay dito sa Puruknangka, Barangay Maranding, Lalala, Lanao del Norte. Agosto 4, 2026, sumala pa sa pamahayag sa Lala Municipal Police Station. Yan ang maong kadlaon. Doon ay usa ka lalaki matupang mituktok sa pultahan sa biktima o nagpakarinong pa kini nga iyahang pariente. Nagpailausab kini nga usa kini ka polis o gadun sa opisyal nga misyon ni tungura. Tungod sa kahadlok sa babay, yablihan sa biktima ang pultahan o gisunod ang sugo sa maong lalaki nga nalamatod pa kini o usa ka armasa. Sunod sa kwarto, gipapalaw sa suspek ang suga o didto gisugdan sa suspek ang pagpanghilabot sa maong biktima. Bisan pa sa iyang pagbalibad o paghangyo nga undangan siya, gipugos gihapon siya sa suspek o giingong gilugos. Human sa maong hitabo, gihulga pa ang suspek ang biktima nga patyon siya kung iyang apil iyang pamilya kung musumbong kiningad to sa kapulisan. Sa wala pa mulakaw, gikuha usab sa suspek ang usa ka Realme C15 nga cellphone og 3,000 ka pesos ka kwarta. Abiktima mibutyag sa insidente ngadto sa Lala Municipal Police Station alas 11 buntaga sa maong adlaw aron ipareplater ang iyahang reklamo og mapahigayon ang husto nga imbestigasyon. Sa ulahing update, pagkahapon upang ng pagkakadlaw na nadakpan dayod ang maong suspek o gadana kinikaroon sa Lala MPS lock-up cell samtang nagpadayod ang investigasyon sa kapulisan. Usa pagkakaroon, ang Women and Children Protection Desk o WCPD nag-anda na usaba o mga dokumento alas pagpasaka sa angayong kaso nga ipasaka batok sa maong suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggabi.
0: Ginap na nga alas 7.19 na, samantala balita mula naman sa Kiamba, Sarangani Province, patay ang dalawang minor de edad matapos ito'y nakurente habang nangunguha ng bunga ng santol sa bahagi naman ng Barangay Luma. Nabatid na ang mga biktima ng sina Alex Palma at Clyde Glenn Tercio ay nangunguha ng bunga ng mangga para sa kanilang pagdiriwang ng culmination sa Nutrition Month ngayong Nabatid na unang nakuryente si Alex. Tinulungan naman ito ni Clyde at pareho silang nakuryente at nasawi. Nagluluksa ngayon ang kanilang pamilya. Samantala, patay naman ang isang construction worker matapos ito'y natabunan ng lupa habang naghuhukay ng drainage sa kanal sa bahagi naman ng Barangay Kulon, Maasim, Sarangani Province, alauna pasado kahapon. Ang biktima nga si Alias Tikong, presidente ng Barangay Amsipit, Maasim, Sarangani Province. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad na habang ito'y naghuhukay nang bigla lamang bumagsak ang lupa at dahil puno ng tubig ang kanal, pahirapan para sa mga rescuer upang ito'y ma-rescue. May lalim umano ng 10 talampakan ang hinuhukay ng naturang biktima nang ito'y bumigay. Isinugod pa sa ospital ang biktima subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa lalawigan ng Cotabato naman, na-aresto ng mga otoridad ang isang babaeng nagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Upper Glad 1, Midsayap, Cotabato, alas 8 kagabi. Ang suspect na si alias Iris, 31 years old, biasawat residente ng Purok 5, Barangay Poblasyon 7, ay naaktuhang nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakuha sa kanya pag-iingat ang drug paraphernalia, buybas money at iba pang mga gamit. Naharap ito ngayon sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Isang negosyante naman na sangkota sa pagtutulak ng smuggled cigarettes ang naaresto naman sa Matalam, Cotabato, kung saan aabot sa mahigit 33,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska mula sa kanya sa ikinasang operasyon ng PNP sa public market ng Barangay Poblasyon Matalam noong nakarang Agosto 4. Ang suspect ay kasalukuyan na nakapiita sa detention facility ng Matalam PNP. Kabilang sa mga na-recover sa kanya ang iba't ibang uri ng smuggled cigarettes. Kung saan ito'y naharap naman sa kasong paglabag sa economic sabotage, samantalang nakapiita sa detention facility ng Matalam PNP. Sa Coronadal, South Cotabato naman, sugatan ng isang lalaki matapos na ito'y pagsasaksakin kaninang madaling araw sa Puroka Kamya, Barangay New Pangasinan na Coronadal City. Ang biktima nga si Antonio Sugillon Jr., residente ng Puroka Kamya, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Alas 2:35 kanilang madaling araw nang nagkaroon sila ng alita ng suspect na nakilala nga si alias Bert na residente ng Tantangan na South Cotabato. Dahil sa mainitang argumento na ito sa pananaksak matapos ang naturang insidente, ay inilunsad naman ng PNP ang pursuit operation nang tumakas ang naturang suspect. Samantala, isunugod naman sa pinakamalapit na ospital ang sugatang si Antonio. Balita mula naman sa Davao. Sa Davao City, patay naman ang isang staff ng barangay matapos ito'y pagbabarilin sa harapan mismo ng kanilang barangay hall sa Dumoy, Davao City, alas 6:30 kamakalawa ng gabi. Ang biktimang si Alias Jose, 32 years old, residente ng Pepsi Dumoy, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng ito'y pagbabarilin ng Reading and Tandem Criminals. Ayon na sa pamangkin ng biktima, habang nakatayo lamang ito sa harap ng kanilang barangay hall, nang bigla lamang lapitan ng Reading and Tandem Criminals at pinagbabaril na maraming beses na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng Davao City PNP kaugnay ng naturang insidente.
10: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
11: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya taas na akong kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
10: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
12: Kinaudid ko ya, kay nauna ko ya sa kuan mong kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungo po mo nang yaki kuya. Gito na yan ako siya. Ibo man dito siya kay karon magtunong maog ka na pet sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong dugun kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
13: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:27 ng oras sa mga dagdag na mga balita. Mula naman sa lalawigan ng Bukidnon na

0: na nakatakdang bubuksan sa susunod na mga linggo. Naniniwala naman ang mga negosyante sa lalawigan na ito ay makakatulong ng malaki para sa mabilis na pag-transport ng kanilang mga produkto patungo sa ibang mga lugar. Alas 7:28 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman. Sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ikalawang araw ng Aflip Pakasa Payout isinagawa sa Tarragona at ika-14 na Agri-Trade Fair binuksan naman sa Lupon, Davao Oriental. Litali ng mga balita mula kay Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Nagpatuloy kahapon ang ikalawang araw ng pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o AFLI program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Barangay Central Gymnasium Bayan ng Tarragona, Davao Oriental. Sa ikalawang araw ng payout, nakatanggap ng ayuda ang 635 benepisyaryo mula sa mga barangay ng Limot, Lukatan, Maganda, Tumaong at Villar. Bahagi ito ng tatlong araw na payout sa kabuuang 1,608 na benepisyaryo mula sa 10 barangay sa Bayan ng Tarragona. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pamamahagi ay sirgawa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DSWD at LGU Tarragona upang matiyak ang maayos at epesyenteng distribusyon ng ayuda. Magpapatuloy ang payout ngayong araw para naman sa 370 benepisyaryo mula sa Barangay Central at Tubaon na gaganapin pa rin sa Barangay Central Gymnasium. Sa ibang balita, pormal lang binuksan kahapon ang ika-14 Agri-Trade Fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng 78 Araw ng Lupon at 7th Lupunan Festival na layong itampok at suportahan ang mga lokal na produkto, micro, small and medium enterprises o MSMEs at kabuhayan ng mga mamamayan. Isa sa mga tampok ng Agri-Trade Fair ang paglahok ng 21 barangay kung saan bawat isa ay may sariling booth na nagpapakita ng kanilang mga produktong agrikultural, pagkain, handicrafts at iba pang ipinagmamalaking produkto ng komunidad. Hinikayat ng lokal na pamalo na bisitahin ang mga booth na matatagpuan malapit sa People's Park upang suportahan ang mga lokal na negosyante at magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto. Dumalo rin sa pagbubukas ng programa si Mayor Sunny Alonso Jr., Vice Mayor Chris Go, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga department heads at mga punong barangay bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan ng Lupon. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amatay, nagbabalita.
0: Alas 7:31 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Ganun pa na kahapon sa kanilang tungkulin ng mga opisyal ng Cotabato Provincial Internal Affairs Service Provincial Advisory Group for PNP o Police Transformation and Development o PIA sa PAG-PTD. Matapos isinagawa naman ang outtaking meeting kahapon sa Cotabato Provincial Police Office bilang PAG-PTD chairperson, tiniyak naman ni PGO Executive Assistant Jesse Inid ang kanilang buong suporta sa mga isyatibong nakatutok sa pagpapabuti ng pamamahala sa pagsiservisyo at pagsiservisyo ng kapulisan sa lalawigan. Bukod dito, ipinagdiwang naman ng mga opisyal at mga miyembro ng PAG-PTD na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ang kanilang mahalagang papel bilang kaagapay sa pagsusulong ng mga programa ng Philippine National Police alinsunod sa Patrol Plan 2030. Ang naturang plano ang magsisilbing gabay ng PNP upang higit pang mapatatag ang kanilang kanilang profesionalismo, pananagutan, pagiging responsable at epektibo sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Pinasalamatan naman ni

siya PNP o OIC Provincial Officer Police Lieutenant Nora Aguilar ang patuloy na suporta ng pamunuan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa mga programa at adhikain ng kanilang tanggapan, lalo na sa pagtiyak na nagagampanan ng kapulisan ang kanilang mga responsibilidad. Binigyan din naman ni Board Member Ivy Marcellay de Lumpines Balitok na naging kinatawan ni Governor Mendoza ang matibay na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng pamahalang panlalawigan at hanay ng kapulisan sa pagbibigay ng seguridad sa Cotabatenyo. Alas 7:33 ng oras sa mga balitang pambansa, ibinasura ng Supreme Court ang lahat ng mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at ng House o sa House of the Representative dahil sa pagiging mot o walang ng saysay. Paliwanag ng Supreme Court na ipadala na sa Senado ang articles of impeachment at nagsimula na ang pagdinig kahit hindi na kailangan pang resolbahin ang issue. Ang petisyon na inihain ng company Duterte ni Attorney Israelito Torion at iba pang mga petitioner. Gayt nila ay lumampas umano ang House of the Representative sa paggamit ng constitutional authority sa pagkalap ng ebidensya at panghihikayat sa mga testigo na dumalo sa mga pagdinig. Kabilang sa kanilang argumento ang pagtutol sa deklarasyong sufficiency in form, substance and grounds ang impeachment na complaint. Sa panigdaman ng Supreme Court, malinaw na ang transmittal ng articles of impeachment ay hudyat na natapos na ang papel ng House of the Representative sa naturang plano.

Nananawagan naman ang Department of Education o DepEd sa Philippine National Police at iba pa mga law enforcement agencies higpitan ang pagpapatupad ng pagmamayari ng mga baril matapos sa masugatan ng isang siyam na taong gulang na mag-aaral sa General Santos City ng aksidenteng pumutok ang 38 caliber revolver na pinaglalaruan nila ng kanyang kaibigan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang mga makailang insidente na may kinalaman sa paghawak ng mga kabataan ng baril ay masyado ng nakakaalarma. Binigyan nga din pa nito na nararapat lamang na higpitan ang pagpapatupad ng responsabling gun owners, kabilang na ang mas mahigpit na background check sa mga kumukuha ng lisensya ng baril, regular na inspeksyon sa tamang pagtatago ng mga baril at mas mahigpit na kampanya laban sa mga gumagamit ng ilegal na baril. Bagamat ang PNP ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa pag-regulate ng mga baril at pag-issue ng permit, sinabi ni Angara na mahalaga ang papel ng mga magulang at guardian na para sa wastong pagtuturo ng tamang gun safety sa kanilang mga anak. Anya, dapat turuan ang mga bata na huwag hahawak ng baril, maunawaan ang panganib dito at agad na magsumbong sa nakakatanda kapag may nakita silang baril. Kasabay nito ay muli namang iginiit ng DepEd ang mahigpit na pagpapatupad ng zero tolerance policy laban sa pagdadala ng mga baril, bala, patalim at iba pang mga pampasabog sa loob ng mga paaralan sa lahat ng school activities sa linsunod sa guidelines on ensuring a safety and a motivating learning environment. Inatasan din ang mga paaralan higpitan ng security protocols, magsagawa ng inspeksyon, regular risk assessment at agad na iulat sa PNP ang anumang illegal na armas na madidiskubre sa mga estudyante. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nagkaroon na ng kasunduan ng Iran at ng Oman para sa mapayapang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kinimpirma ni Foreign Minister Spokesperson Ismael Bakay na subalit hindi pa nagbigay ng anumang detalye, dagdag nito nang nasa final stage na ang naturang kasunduan. Nagbigay din ito ng babala na ang kasunduan sa Oman ay hindi ang garantiya ng ligtas na pagdaan sa pamamagitan ng Strait. Iginit din ito ang seguridad na makaapekto pa rin sa pagharang ng US sa mga pantalan ng Iran. Mula kasi nang maglunsad ng pag-atake ang Amerika at Israel sa Iran, nitong Pebrero hinarang na ng Iran ang malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan karamihang mga oil at liquefied natural gas ang dumadaan sa naturang lugar na nakaapekto na sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong mundo. Sa balitang pang-ekonomiya, dadagdagan daw ng gobyerno ang fuel discount para sa mga drivers ng mga pampasaherong jeepney at mga UV Express. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, magiging 12 pesos kada litro na ang fuel discount mula sa dating 10 pesos. Magiging epektibo ito mula Agosto 15 ng taong kasalukuyan. Kapag makapagtipid umano ang mga driver ng hanggang sa 1,800 pesos kada linggo, ang desisyon na para palawigin ang fuel discount sa mga operator at driver ng mga POBs ay napagkasunduan matapos isinagawa ang cabinet meeting kung saan hindi naman binanggit ng opisyal kung hanggang kailan tatagal at magkano ang ilalaan ng gobyerno para sa naturang 12 pesos fuel discount program. Sa balita naman sa larangan ng sports.

0: Press back ang magiging mantra ni Alex Ayala sa kanyang mga susunod na laban sa WTA 1000 National Bank Open na ginaganap sa SuBA Stadium Center Court sa Toronto. Nasa Toronto si Alex matapos ang matamis na kampiyonato sa Mubadala DC Open, Washington DC, kahit wala itong pahinga. Maswerte at nabiyayaan ang number 25 seed na si Alex sa opening round by kung saan haharapin ito sa second round si Alicia Parks ang ng Amerika alas 8 ng umaga. Nakapasok ka si Parks sa second round matapos sa magtala ng 6-4 na tagumpay kay Victoria Jimenez Kansisiba sa kanilang first round match. Pakay ni Alex na makarest back kay Parks na tumalo sa kanya sa opening round ng Australian Open 6-0-3-6-2-6 noong Enero. Malaki naman ang itinaas ng laro ni Alex na sariwa pa ang matamis na kampiyonato sa Mubadala DC Open. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga paunahing balita, itinampok ang umaga po ng Huwebes sa 6 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay at Renzo Marinog, Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag until sa gabi, dinamaintain ako. So, mo to ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: MDS, Madam Dulia Sultan. Sino si Madam Dulia Sultan? Kilalanin natin si Dulia Sultan, kandidato bilang kinatawan ng pangalawang distrito sa SGA Barm para sa parlyamento ng Bangsamoro. Si Dulia Sultan, na kilala rin bilang Madam D, ay kasalukuyang punong barangay ng Nunguan, Maligao, SGA Barm. Noong sakupan ng probinsya ng Cotabato, si Dulia Sultan ay naging pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa probinsya at maging sa Region 12. Si Dulia Sultan ay isang licensed professional teacher, Doctor of Philosophy at Doctor of Public Administration. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo na may puso at malasakit sa lahat, si Madam Dulia Sultan ay tumanggap ng parangal bilang Philippines Woman of Compassion at kinilala bilang bayaning Pilipino. Iboto! Number 5, Sultan! Sultan! Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. This political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Imperial Appliance Plaza. Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga
5: negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
3: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
2: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
4: We are back!
5: Back to the hits.
6: Joy FM.

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

love. Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.